0: ولكنني أبكي على المتزوج.
1: Eyo wa baba wa siju ade e ba ki baba wa e lo mo Musa ki baba wa oni ofu ibe mo sumo ba ni wegbeje mo jin la so ba ni wegbeje e baba wi be fun baba wa siju ade aro ba fi ohun lo ba pa ijoba mi re sa
0: fa wallahi la buki ala sakini fara walakinani abuki ala mutazawiji
1: eyin lebe etoko lori yawo e asemalaye eyin lebe eto yawo lori oko asemalaye baba baba ka pamile re won ti o baba ji o po nbe ni ko buru ni ko ri bi mi ni won wa ti ni won wa ti ni gbogbo nti jogun te ri telomi egbodule ni nto gun ti o lopin ni baya bi o ba npe nta ba fowo lowo gbo ohun o ti e ni fowo gbo ohun o ti na jese bale bayi e ba wa ti o ka lu o koromo Musa kurari n belara mi ko si te yan lo toran mi laye mo ri nkan na
0: fa wallahi la abuki ala fakini fara
1: kani aiko magugo lenu agogo wo e je lomo odo e dana si yo yo ko tun fohun mo afani baba lai eyin lefe olu abi lefe afani mo fo olohun me bura
0: la buki
1: eyin ya wa afani ini sunkun rara
0: ala sakini fara
1: won ni ki wa fa olu ni sunkun o ri ni sunkun ini sunkun ti ba di tan gbe sare ti won ni ha lagbaja lojo na yi to jona ku na won konu sare to ni kaluku ba sunkun o lo wo ni sunkun lo won kan mo re ni
0: fa wallahi la abuki ala sakini fara
1: won mi ba de bi gan ti mo ri ti kaluku ka wale ri ti won ke ti won wa ekun mo to ni kilode oruko won wa ri ri eyan nle ti mo to pa won irige bo ese ge olowo kan ma fese park won se gbe kan bayi won kan ma re ni ke ti as good thing na tonu olowo ni sunkun
0: fa wallahi la abuki ala sakini fara
1: eya bi aba afari ti ba de bi gan ti mo ba omo kori ama kori baba ama ọmọ bíi mẹrin re ee mo e toju bọ rara kaluku wa sunkun kasa ọlọrun o si pa baba mo si pa ya.

sinadi se asenu awon mo wa awon mo wa ta ba bi eni ba to fena sinaku bo innal wafa'a min ali baytika fa'lam inna awon mo re emi olohun o gbesan o bi makan ti o ya yi ti o da olohun ni gbogbo ni sina laye gbese ni emi olohun wa fun ni sina in fun omo ti o fine omo yin ku pa yo wa pa gbogbo nkan ti ni olohun o se fun mod ni yo si wa attractive koda step 6 ni olagbara pe e ka san daddy emi olohun won wa ara won okunrin si won wa fo yo funfun yo ju aso sina inna

0: dada.
1: Iwọ ko afiko se be wala tudoru hunna litudayiku alehinna e ma fun le bawo yawo yin e ja won yawo yin o firi e ja yawo yin o pe yin lo ko bi oba salejo nbe ya besi basiru lo nje je yawo re na o sa o ke besi won wa ke o gbadun ebu fe lo wa bu ke se ebu were o gbadun lara o wa se igba ti won o gbede olodun ko kenya eyan ma so igba ti won gbede ni olodun ba kenya o gbadun ama wa ti o si nkan lo wa o gbadun ni awo wi dada ama wa tolohun ke o serious olohun o eyin olowo olohun mo keyin
2: allah allah
1: ama esin be ti dake je yi ama ya wa christian won gba jesu won gbode ko pe la ilaha illallah ko sin ti won fi jesu won ti won toro lowo e ti o fun won ha muslimi to si gbode wa lolohun wa a toro gugu olohun odam kilo deri a feran ara wa e wo pastor kan ko ti tosun kan nisin won ra je ti fun something billions ni won ra eh olohun jo 4 billion pastor baba wa imam le fe ye ye shibi imam le fe o to be lo won ni o ko lo ye ma to be lo baba wa chief imam bugo le fe ni la ilaha illa allah ma to eyo kan eyin olowo le fe shibi imam gbogbo le fe erigbere rin le fe imam yi shibi imam agbalagba olohun won se wahala kewu won se wahala islam ko le gbo le fe ka le ma gbo allahu akbar ka le ma gbo la ilaha illallah ka le ma gbo muhammadur rasulullah ma to kan e wa wo pastor a christian wa ra jet 4 billion
2: allah
1: eh muslimi ko la nlo bola nlo 4 billion ni won ra get for pastor our christian our muslim where are we going that is the question for you today where are we going in this country awatan kura wa muslim chief mamu gbogbo le fe ni moto kan pere moto kan e gbadun ẹyin olówó tẹjọ máa lè fẹ gidi tí màá mú ṣáájú fún tẹjẹ mùsùlùmí àpẹ ìtẹ ìṣẹlẹsìn wa gbogbo ẹrú lọmọ musa fi wí bẹẹ tọmọ musa yàtọ ẹyin olówó tẹjọ máa lè fẹ ẹgbádùn ẹyin àfà tẹmú lè fẹ dání ọlọrun oníjọrọ yín ọdún dàrú.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ati ba Unity Forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko USA USA emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o. Won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin. Olorun oba yo gba esin fun wa. Oyo ati ba Unity Forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gbogbo eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gbogbo eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba Unity Forum kede Ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki Ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ale kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo Olorun oba o ni e po sese wa sibi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi ale kiyama e je ka ara wa lowo ikede yi wa lati odo oyo ati ba Unity Forum jakidaju agbaye egun account number 22180905252 Egbo lekan si 22180905252 UBA Bank. Oruko account yen ni Oyo ati ba Unity Forum. E o ni se lasan o. Allahumma amin.
2: Ai. Adeyinka Olasukan mi mo tun ti de pamantikan bi o se rin. Ede baba ede ina re ijinle baba ijinle iwa baba iwa. Ah, in konko, bi eni te oma ala deji ganji gato, goto, goto, goto. Gwa bagwa nuta, santa, santa, uru, uru, akunisi ba, olori alaro, yeni la no, nima, zinwo, son, son, son.

0: ta o eyin temi ase sile labo wa ba oro asoti ni nje oromo mi gbena o na mi tun je kini ana o gbogbo eyin teledua to sege ola si lodo lawo ijo wa na ni oro mi ni mo ndoju re ko la aro yi ise olore ti dele wa yi o oya ati ba unity forum lo npe wa si bi ise olore to dele yi ami en kajo pawo ni ba tori be ba wo sakun tin be ni gboro lowo lowo yi ebi nbe ni gboro iyan wa o eledumare oni je ki bi aro to se ati ale ko pa emi ati eyin o en project ta bi so ri ramadanu ti odun yi ni ikanni wa ni oyo ati ba unity forum en mo nje oye wa wi pe kese pe muslimi nikan la ni lokan nigba ti a gboro ise olore yi o ati muslimi ati kristeni ati awa elese nkan ibile to je ta balaye na ni agba lero nigba ti a be da ti a ti nigba ti a ngbero lati se igbiyanju yi ti eloduwa ko je ka ba ni bi to ti lere ti e ba wo sa fun bilu se ri owo won ebi belo de iyan wa eni to kankan lo ma ni o ebi aro ebi osin ebi ale ko ni pa emi pelu eyin tan gbo mi lowo lowo ateyin da tun ma gbo nigba ta ba nsan send dire ta bi ranse ka kiri egbaroku ti wa ninu kan de oyo ati ba unity forum egbaroku ti wa o tori pe igbe kena won ma nfowo so opo omo le igbe irun na ma nfowo so opo omo agiyan ki olodun oba gbogbo awon ta ti nde be atawon to tun gbero lati de be atawon to wu to kan to je pe ikupa be ni o si ki olodun oba ko wa gba lesson fun wa ko saanu wa ko ma je ki na o tanwo wa o ebi aro ebi osun ti pa wa o atawa atawon omo wa atawon kan ni wa patapata ni tagongo ni kagongo sodun ni daso ofo boro bi mo se ma nso tele kala awon eto ti mo ti se ni kan ni aji se bi ojo pe ki eyan ma se sara ka ma se olore ise ladaba ni ma nle aburu jina si eyan ni o olo ba ngo ni ma nle aburu jina si eyan awon pe gbogbo eyin lokunrin lobinrin lomode lagba lagba te ba wa da si ramadan project odun yi de se fun muslimi nikan ati kristeni ati muslimi atawon elese ka balaye to ba sati jomo ilu oyo abi ko wa lati agbegbe ilu oyo lavena wa se po aka namba ikani oyo ati ba unity forum te ma fowo ranse si na ni eje npe fun yin
1: ohun teni ton ba se a ma jago loju eni nitori ipojo lodi re o ti se ko ni nitu mo wa te si
0: akati na o wa ni ile ifowopamọ UBA account number na ni 22 18 09 05 25 22 18 09 05 25 aje pin ko le lekan si lori awon kan so fun pa won ti bu de abi takada dani ti won bi kole
1: emi ti n bolo ohun
0: ti ti mu
1: o fe ro si le laye
0: ani se ti mu
1: laye
0: abe ti mu
1: ti bolo ohun si ba re da se se bi ko se se ni be si fo mo
0: oya won la won ti mu aje tutun pe lekan si 22 18 09 05 25 I owa ni UBA ayo ati ba unity forum na lo pa account na be ba fe se mobile money transfer garaga ni oja sodo wa anjo ye wi pe ojo saturday tin bo yi ojo saturday ose yon the 15 abi sunday 15 abi 16 ti e pe 16 ni ti awe awe tawa muslimi ti o pe me dogun kan en la fi sori pe aha won je yi ko le ba wulo tori to ba tun tin bo sowo eyan awe ko tun wu ati ko nje nse e baje na yo tun wulo ma on the 16 saturday tin bo yi tawo pe 15 na ni ati si o ayo ati ba unity forum account number 22 18 09 05 25 22 18 09 05 25 ni ile ifo pharmacy UVA gbogbo na aje ka to fi ipolowo ayo ati ba unity forum sikin to ma lo
2: eni kan lo jade okuko orilede south
0: ẹnìkan. Ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ orin yìí díẹ̀ náà ẹ gbọ́tàn yìí díẹ̀ náà.

0: kere se pa omo yi na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jamb awon ni won fun awon mo ka sawon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ifu olorun ara
0: ah ayesun ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be kawon eyan gbo mi ye
1: iwo ni kon soso
0: mo la ti so esin di se lorilede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je a tun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomu go mo wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa
1: ala mo to mo
0: bo to wa njoye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were ile ta ni to to koju were ta tinubu ta ni ni ayin to ye ko nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku fi wole yo fi wole president ni orilede yi awa so keyan fi opolo gbe nkan sosunmo ni mo bi so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa ti ronu wo ati rori wa o fi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile so se lati ku wole o isile so se alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri ti tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yoruba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba ayo adebanjo tan fe ka ma bu agbalagba igba o la ti e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yoruba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kini anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi imo mo n ya lenu gan ni mo mo n ri iro lopo lopo ah he ewo eje wa koko lo bayi kin to mo pada sori oro ese ti mo n so ewo le yibo ewo le yibo ewo bo tan di ni le yibo ewo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan ma awa la ma lama claim wokeness wirewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe o bi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe won se pe fun tele ni gbogbo awon omo ibo awon tan wa la papa julo awon tan wa la na lata nambra te ba lo wo tweet won obi te pada so di mesaya tan so di eni to mesaya ti o fix orilede yi won se won ma n gbe se pe ni awon tan wa lata nambra tele lawon tan ti gbe se pe lori awon ayelujara social media tawon comment to ti lo ti pe seyin nigba ti o ti e ti lala po won o ti e ma so po n fe sta re e mo ko won gbe gbogbo pe ko ti e le da nkan kan si won gbe ju segbe kan won kokko bara won lo pe yibo ijola won awon o si de ipo are ri lati gba ta ti pada si democracy. Awa la ma wa feel, la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se fe pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe akunrin n wole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in bi jadin so pe we will take Lagos that in formula ni ara won awon Yibo we will take Lagos tan formu tan hale laarin ara won ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue ibe la won alai ni laaka Yoruba kan omo ile Yoruba kan awon alai ni laaka awon dederin din robo kan ni won gbe obi leri na n gbe GRV an pe n gbadebo ani to je pe n gba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bukun ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo n leyin Chinedu lo nigba to fi run fun senator.

ti orilede yo ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona won la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo si sosi ni laarin ose pe ba ya laarin la ko do ma won yen wa la mi ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le do wo san a kan wa lori oke nbe ni ki le n ba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo n je ka je ku je latari pe won ba fun won ni fake prophecy abawon kan wo se fun won aya bi awon baba lawo na ba won afa kan lan lawon won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sori lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti ele olodun lomo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri yo ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olodun fe so owo le labuja olodun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo abuja te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja ore lo he owo to olodun fe so le sa awon eyan ni la ta gbadun lori lede yi sa ta ba regulate esin ni bi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa yi anfa were loyan ni olodun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wahala won ma te ko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mu ni Yo, elomi ti mu ni teyan ba le mumu de bi pe o n fowo aye ranse orun to n wo ko lo abuja tin lo n wa nti o sonu kaakiri ti a mo pe ko si nkan ti won ni kiru eleyin o se ti o le se ibi ti boko haram gba wole nu o ba awon boko haram se gba wole nu bi pa kikogbo si awon eyan lori ka kogbo si awon eyan lopolo

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won ani se swear fun tinubu o koda o promise enikan ta jo wa ninu group pe owo mo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swear fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti mo bi ni se swear fun president elect tinubu 40 years old man oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever
1: agba o
0: ti ru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se ko ni lo iru won tan ba ri na se pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo ta mo di sorry ni bi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan fi ni iya re ya re ni nsio ni ya to deje le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ni mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon pipo yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakite esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan fi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blow ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blow ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo yun ku po para re ina kew in lo n lo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomiin mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba ko mirin darara balu mi fo bage bage o ba le safi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya ti so ko si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christianity to fi de baba lawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadua fa won jibiti awon ole tan jale so ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa fa fa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo won the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun ti solve mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gangan gan na o ni ka

0: Teta ba nse eyan seyan na e yera re wo
1: iwa lo da
0: baba n pe yan lalenu yanti ti yan ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo.

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni yi daada e o ti wa lara awon repeated programs eyin ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai lai.

0: akọkọ ọna ni pe ka kọkọ si ofin to le
1: ti o mo dase ri afa awon tan wu abuye ofin gidi to le ta so abadofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan ayun na lowo won mu wo oh special center won ro ba won bi pa ni kakala e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kakala iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo se tun ma bribe lecturer ni o ma wa bi o se gbe orijo ti o bi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo eyan gba sise boya bi hospital kana lo gba si en ti o ko imagine doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain doctorship re
1: rahim
0: lo bi attain doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon eh bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kaju osun awon dokita ti won kaju osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shil
0: dogbo wa
1: lupo
0: yan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba je de to pin ipin to je rade le ni yi ko lo sa forije fun wa ngba ki gbogbo wa na ka lo tuba
1: wahidu
0: aye si wa o lati tun omo ilu abi wa se o
1: ijalo
0: aye wa o bayi o ah bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent when you still can
1: ijalo
0: e repent
1: ijalo
0: e toro darijin nigba ta aye si wa nle o
1: kam

0: se pe se temi ni tin ba lagbara ni yasin yasin tin ba ni agbara re masalasi ati sauce tin wo o ti poju means wo won tin convert won si business tin convert won si factory tin ma produce gaga gaga ewo amba awala ma lo gbadura ni sauce ama je awama gbadura ni masalasi Ọlọrun se nkan ta le se fun ara wa. Ọlọrun se fun wa. Yin moye adua tawon ti nko tan gba. Sawon ti nko ti e mo ngba adua. Ti an gba adua, se ti nko ngba adua. Se bi Buddha Buddhist ni won. So ye ki Ọlọrun o ma sa, so ye ki country awon Buddhist. Ati India. So ye ki country awon Buddhist ko ma je economic one of the most economical viable countries in the whole world. Lawon orilede ti economy won better to wa okay lagbaye awon ti won ni gbagbo ninu Olorun pepe ko si n to kan won pelu Olorun Buddha lawon ni gbagbo ninu re Buddhist to ya ki country won ko lawon si ju so ya ko ju o ma ro nbe so ya ki won le ma ki won le ma se daada igba wa Tala lọlọrun Tala mo lọlọrun ta lọlọrun ala mo lọlọrun a si lọlọrun ai wu abi eni to mo lọlọrun ai se se bi eni to mo lọlọrun awa yi la kokọ gba gbe pe eyan la kokọ jọ je ngba ta dele aye la sese n choose esin kaloku wa igba ta dele aye la n choose esin ese ta ba tawon obi wa se la wa na njo won ta nse yato pa won mi tan so tan pada sesin mi fun ara won sugbon yi ti awon obi won kokko se la won na kokko se to ba se pe le christiani na bi mi si boya christiani boya boya ti the pastor ninu church wa ni igba wa yi la gbagbe pe eyan la kokko jo je o ka to gboju ba esin lowo awon obi wa ka na o to le mo so pe ansesin esin wa la nse yi ni aba ansesin esin lojo loju temi o mi o ro ba ansesin tori ninu okan lo ye kesin wo wa ka wa ma fi wu wa ka won yo ma wa rapere esin lara wa kesin o fi wa ma wu won lati se sugbon ni bi wa bi koko ni alawa amoya alagba o di esin ori elomi o fuye ko sin kankan be api ronu esin awon yin na ni wa bi koko baba kan be tin se comedy ni facebook afa suna lo ba se comedy pelu iru asiko awe yin nisin iru nkan be an pe ni baba lado o se comedy yen ba lati last year lo di show ah kan lo nwu jade na lo n comment lori e wèrè tí ò lọ́lọ́run ọba fẹ́ dàbí ànábì àbọ̀ fẹ́ dàbí jésù nínú wà pẹ̀lẹ́ ìwọ ló jẹ́ ń tùjú ọba gbọ́ létí ọ̀tún kọtòsí sí ní bíbélì wí tí wọ́n lè kọtòsí tó ilé kọtòsí. Náà lọ ń wú kọ́mẹ́ntì lọ ń kọ́mẹ́ntì náà lọ ń sépè fún àfáàsù náà àti bàbá aládò àwọn wèrè yìí àwọn náà ń sọ ẹ̀sìn mùsùlùmí lẹ́nu àwọn alákata kítí ẹ mọ bọ́ lọ́n gbé ẹ mọ gbé ọlọ́run níjà mọ gbé ọlọ́run níjà tí ọlọ́run ò tó jà ara rẹ̀ gbé ẹ̀yin aláìní làákà ìwọ̀n wọ̀nyí tí ọlọ́run ò lè dájà ara rẹ̀ gbé tó bá fẹ́ gbèjà ara rẹ̀.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alladhina qala lahumun nas. Inna nasa qad jama'u.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kokan.
0: Mo be se ni paluda paluda ta aroko paluda paluda ta arada ki wa ma fi dagbere werewere ojo ti lo o ye ki n reju die ki sari toto hin.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo.

0: emi gana ati do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbohun mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: nbe ni bibe
0: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese hin amuno tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

0: ogun
1: aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ta wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo tan ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aran gba
2: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe ori ba ti wulo kato
1: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka olasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro je no hunrun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
2: begberun laye ka tewo ni si
1: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mi ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa lai ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro awon abo mi o se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu moko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gba nu nile eru lo won wa nbilere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa owo le ta gba owo le.

0: bayi
1: tola ta awon ilo fi po bayi mimo se reko o to ba se pe ti mimo se ni ni won ye ma wo awon abeji ni gbogbo bi won bi won lojo kan na because e tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo hala ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
2: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
1: awon te bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi alala ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye iloma alala na ni npin
2: e lo nbe ni bi be
1: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa won so ma lo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan

0: la o jeri won
1: bo se wu ko ta wo po so awa la jeri won o a ti gba adupe gbo eyan lati leyin won baba ba se ru ama deniran lati lu eko omo yo ala mi papa mi sa mi nu ama de pojo la america $1 adeyin ka la america ase sa mi nu ama de pojo
0: $1 lede
1: o e omo won le ru ojoko agbedudu ori oke omo akoko gagara tin ko le ru agbe ni ndajo bami lomo musi olomo aparan omo olora gogo de asegba lona to baba lomo ewu egudugbe to sonu lomo tani e mumu lo mi baba tani segbe egbe wure egbe wure agutan bolojo to tun sonu lomo ani e mumu lo mi o baba tani segbe egberan egberan akoko gagara to sonu lomo ani e mumu lo mi baba tani segbe egbeye egbeye baba lomo ojura be sai ke o soju bami to popo loja to jare lepo awon yen ni gbataka ti wo oko kile lepo ya ti e si amo ojura be sai ke o soje oni lukan ilu kan mo ni lukan ilu kan tin dugbo mu gbodo mu lojude oba baba dada nu la america fine saminu o ma de poju ebudola ati ba mi fata ibanile oluso la america won won loyo ala ti ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu ay ni bi ta tin to kolo ko ki wo fo fo ba le ati ko le ba adija ko le ba da ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbe gba do ara senkule lenkule te lenkule o gbodo je ti o gbodo tudan.

0: Ya sin bi mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olodun lokan fife mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa na ye se ko yan won kere sugbon olodun ni o ya sin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulu
0: La haula wala quwwata illa billahi alazim. Ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan. Toto agbara Olorun Oba Olodumare. Agbara Olorun Oba yi na le mi fi yan panda. In lo po Olorun mi adeyin ka bi nle furu koko loju awon elebu si tan kun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata. Emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi baba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olodun na ni o ni mu mi yan panda n lo po olodun mi si n le furu koko loju elegun si won ya sin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na aluma koran yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin jo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi oh ha e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi n korin bonu en orin awo o ko si n lenu awo side osupa.

waju Adeyinka won wa ri pe mi kan bo mo fe ba won ni waju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bila eyi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tani lokan lojo kan pa won ba ni waju won so pa won ma ba wa ni waju won eti ba wa ni waju atoti wa te si waju aton ti un te si waju aton ti fe te si waju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi seri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo Adeyinka ogun gbo wa la ita la tin ma ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri ba ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzul kaza ma dupe

0: emi tun mo da bi inu wa awon kan ah olorun mo mama grateful se mo mama dupe
1: ilani hayati ya alhamdulillah mo ba ki olorun emi be ki olorun to fi grace
0: e ba nki olorun e dakun e ba nki olorun e mo ba nki olorun eyin temi e dakun e mo ba nki olorun

0: to Allah. All praises to Allah.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Your online radio. Ajisebi Oyo Lari. Oyo Ajisebi Baben. Kokan.
2: Emi mimo ese o. Emi awon woli. Eyin lo gbogbo fole wa. Emi mimo ese.
0: Yes salam, yes salam.
2: Emi mimo ese o.
0: Ala mo dupe mo gretu o.
2: Awon woli.
0: O je ki kankan ninu wa ko pe din.
2: Fole ti wa. Emi mi
0: adupe o.
2: Tori wipe to ba je niyan lo duro ni ati.
0: Iwa to ba wa bere ni 2020.
2: To ba je
0: fa na lo so wa di 2023.
2: Ati ma fi sasi wa mi.
0: Adupe o wa gretu o.
2: To ba je niyan lo duro ni ati ma bere owo.
0: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana wa ile nuzur alhamdulillah iladi
2: for loving me
0: alhamdulillah rabbul alamin
2: thank you for loving me
0: eledua o se o adupe o
2: thank you for loving me
0: abiamo lojo ogun le adupe
2: o lojo ogun le thank you for car
0: aduro tini matan ni je adupe o
2: thank you for ba
0: egbe leni leyin eni ti o lenikan mo dupe
2: o ogun le
0: ati ni leyin koju o ma tini mo dupe o
2: ese te
0: ese ibi ati bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
2: eni ko doju ti
0: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
2: lore
0: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
2: ti okan mi fe
0: eledua seda mo wa dupe o eledua eledumare ibi to mu alo
2: oni kon lare wa ti okan mi fe
0: bẹẹni
2: olutunu mi lo jẹ
0: iwa lo ntu mi ninu to nti mi lẹyin
2: awo ni kika ni
0: iwa lo n ba mi se o tori n le da se
2: ohun ni tono
0: iwa lo n ba mi so o tori n le da so n ba ti so so ku so
2: oni kan
0: won ba ti fo ohun enu mu mi adeyinka
2: o pe
0: alawi janu
2: ati rora
0: olorun oro ti n ba mi soro
2: gbara mi ni
0: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti n ba so.

0: gbogbo awon tan ran wa lowo awon to tun lo fun ran lo wa olomo n ba wa ran lowo o eyin temi ayin ni ti mo ge pete fun akanse eto fun ti ayeye adun keta jise bi oyo ni ola 24th of May 2023 adupe lowo gbogbo eyin alati leyin wa latoke doke o latoke doke debi to ti bere debi to tun lo
1: ibadan mi lo
0: eyin na eni wale lailayo eni jaye wa seyin
1: ori mi tun lo
0: eyin to ti ran wa lowo pelu toro ati kobo

0: ten gbọ bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbọ ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: oi
2: production
3: awle we fun awa ngba ta daye
1: ato
3: awle we fun awa ngba ta ba ku
1: Eko ojumo o eko ojumo eko ojumo ma ni gogo bi kibiti kan yi afere re to ba nfe de
3: to ba ku
1: akin o to ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o to ba se pe owo osan ni e ka san to ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o Olorun ba na lo ba ara afẹ do o edara to wu losopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe Olorun Olodumare a deda ase da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe bi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a ton pa won lerin die ni le bo mi ara l'olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
3: ni ba ta fi waye
1: Ala l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo o Olorun oba Olorun oba olojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te ngbo mi lowo lowo pelu gbo awon olulufe mi ka kiri agba nla aye awon tan feran Olorun lara mi
3: e ba si ri e no si ma wa wi
1: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si nferan olorun lara mi olorun ba yo mo ba nife yin na o gbogbo bi ti mo gba wo yin olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa ba ya egbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan
3: ore mi ma da se
1: ase sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbe na e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o lambi kankan
3: ota sale
1: ba ba se daada le ni igbe yin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo ra jaja o le mo ra jaja to
3: ata
1: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o di tan leyin wa la aro ba gbogbo ala di tan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
3: loju
1: won fo ko ti mo nje kilo wa
3: mo teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
1: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo lo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aro ba gbogbo ala di Iru tan o la wa da leyin wo ola nta ba fe ni wa se ni o ni ni o pe ti ola o
3: ibayodi o da go
1: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eh o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana yi ti egba ti o ti re wa le asi
3: o ja se ni be o ma se ba muslimi o di ore wa da ku ma se ba muslimi o di
1: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ranti won se si odun fi ma ranti re abi epe won ma fi ranse si o ni pa keyin ayin ta ba se leni na ni o ni o di tami ola o eni ni o pe ti ola adeyin

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni George mo to lo yi ni baba re ah lo teri gba so asi baba kan na lo bi ohun ati Nixi brand alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni George mo ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

Eba wa gbe ore ni ore re te jo nwo Hollywood yo si wo firi yo lohun o gboro gbe ni ti o ba se po wa important gan ko jo re mi ni in ba ti de ayin tori won riran so nkun o gboro debi oloku o gbogbo excuse o siri si ti o ja ni o ni o wa ti won bi ni debi o ma gbo a pa gbogbo suna wa da gbogbo ko ti won pe ma wa la ba se ma npe mi ni ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo ma se npe mi lade yin ka o lasukan mi ba won mi ba to pe mi woni Abdulrahman ta ba pe mi lo te pe mi bo won tun ni ajo ko bi eni kilo wa won to le pe mi ni pe nbo bi awo irin nigba ti mo wa ni ayin ni igba ta wa ninu gbo ta nje jin ni o to ba di igba kan e nigba to ba ya won ni pe wa ni gbogbo eleyi mo a pa suna da a di abe pe won ni e ba wa gbe oku bode o wa ni e ba wa gbe oku bode o won ni ni e ba wa gbe Rahman bode won ni ni e gbe pembo bi awo irin jade won ni ni e gbe ajoko bi eni kilo wa bo.

0: gbogbo eyin asore ma wo be olon o salekun kefun yin olon o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olon oba ko ni febi aro san ati alepa eyin na olon o se kefun yin ni igba gan olon o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asepamo lodo olon oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asepamo lodo olon oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olon oba nikan na lo mo to wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomi lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomi tabi ko le gun okada elomi loju ona o mo ku oni bi ori asepamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja ni be won ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awon nikan ti mu ku oni be ate to se telomi mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asepamo lodo olon oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi yo Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to kan lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe subeni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabio
0: ni won ba bu pin pin pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye ipete bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ninu ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se o lori ise lada gbogbo awon ori ase pa mo ta ba nse kaba mo ni gba kan yi pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se pupo yo kaba en to se die yo kaba mo awon ti won o se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka nigbe se ka so pe ha ba tun gbiyanju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa nigbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni

0: Adise ni ori asepamọ lọdọ ọlọrun. Nje yin sore mo wo be. Se ma sore te ni wo be. Eyin ma sore te in lo soti lọdọ bi. Nje yin ma sore te kin lo soti lọdọ bi. Nje ma nbo awon eyan ti bi npa. Gbogbo alakaba ma nigbeyin o. Ama kaba ma nigbeyin. Aba mo ka ti se die si. Aba mo ka ti se ko to poju bayi lo. Aba mo ka to se die si. Say you want to. I want to see a scene. Don't say the canoe. I'm on sore. About what I'm saying. About what I'm so essing. Don't say you want sore for say. Won't be a lady. Go send Bummy Lura. You. I just want to sore. Like a young sess in the car. No sore. About one more yard. Any car. No sore. Say my lady at the family. Any car. No sore. What I knew. Any car. No sore. Sala bagbe re nikan lo sore fun abala basisepo re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore un gege bi olodun ba se ran o bi gege bi kapa ti e na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugbo wa ni bi baba python kan be ni sale adugbo wa mi ale python kan be ni sale adugbo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni o wa n so fun awon landlord meeting ni meeting ni awon landlord association to wa ladugbo wa ladugbo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo ti n pariwo laaro ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja tajo wa ninu ile
1: awo ede wa
0: sororo to ba ti ka nla e ma ngun mi ede ma ngun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni ti o ma alade ni miji gan jigan to go to go to go to gbo manu to so to so to ru to ru okunrin si ba olori alaroye ni nla na oni ma ti nwo so so so mo mo bi ise lo fi ma nla won mi ofise mi pa mi de mo do gaga mo ma fale mebun to lo ba mi fun mi ni nje kidumare o le ma sale ogbon
2: we
0: tori mo bi temi na jo ki lu ayo se se ma tele nko pe ajise bi ojo la ri o ayo ni se bi baba eni ko eje ki n wa pada seyin bele nya ane paito kan be ladugbo baba paito kan be ladugbo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesi papo de fui pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
2: an ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won a sore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won a se ka ma sore be na la won na ni esan tolorun oba olodumare yo san gbogbo won
2: aya kon ma bi mo alaye san laye igba to wu ala
0: ani paito kan be ladugbo mi adeyinka
2: ala
0: paito kan be ladugbo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la buja bi o wa gba
2: piro
0: ai ke na npe lati abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugbo wa
2: olohun
0: ni gbogbo adugbo tan si ti mo ngbe si ta nri ta wa gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni won kan se tapu ti o ma ronu ni waju otani igbe ladugbo wa lodo baba ta hun yi lodo python ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ronu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wa segiri le kan na wa yin omi adasu lati nu yara won da wa yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa ṣugbọn gba to dodo baba yi baba yi o pa ka mo ko ba pa ka mo to pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report an soro mi nye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni si waju ile re won kokko tun se eh tap to je pe gbogbo adugbo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugbo yowu na iyoko o wa mu owo ara gbogbo iti gbogbo ile to wa ni adigbo re ti won lomi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to je ngbi adugbo aro mi o ma ye ani seyin na nsore ma wo mi se nsore se ari mi ni abore nto nítorí Ọlọ́run lẹ máa ń ṣe. Adéyìn nǹkan tó ti dé láàárọ̀ yìí aláwọ̀ ìjẹun ajá ìlú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán nítorí pé mi ò bá rí ẹranko. Mo rá bá mi èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni o. Inú àwẹ̀ látún wá yìí o. Ṣé ẹ sóore Sọ́lọ́run lọ́run? Ṣé ẹ sóore má wo bá? Ṣé ẹ sóore? Àbí ṣé ẹ sóore torí ká ilé bá mọ gbẹ̀yìn lọ́wọ́ àwọn kan ni? Ọ̀rọ̀ ti tó ń gùn mí, èdè ti tó ń gùn mí, mo ti ń làágùn. Inspiration tó ti ń wọnú àgbárí mi wá.

0: pe egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba won se kirun to be gori mi nba ri bayi to fi fe kirun to be gori mi nba ri o se ami o se ami alakoko o se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare n gbo wa pe atanabi n se ato o tun gori elege to gbe ese gori elege ta o tun se ami nigba ti won kirun to la aro ojo ta awon awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon wo maru awon gbogbo awon na awon disciples anabi won bi le re ari kaye fi kan le kan o si seru e tele ba ni bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to se ami o to gbe ese ele keta o to se ami ha won bi pe kilo de to bi seru eleyi lo won da won lohun wi o se ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe san lo won se ami o ni ibinu olo igbe olon ko mo be ni na ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
1: ti o toju eni su se
0: o se o ni ohun se ami o ni ale geje ni wipe
1: ati pa be
0: eni to gbo oruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ale keta na ni eni ti o gbonju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni ja malaika jubiril n so pe ibinu Olorun dare ibi da Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan da se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori ase pamo ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori ase pamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se ma sore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu bo se njanu bo bi oko tun to bo njanu bo bi apo yi

0: ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbo gbo e te ngbo mi lowo ati mo na gbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na olorun ni so wa nu mo lai lai fa bo te ba ri bana awon ti won so pare aisan kan ni se won won be gbe lo lo oba ni o ni lo yo owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si in ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogo go kasibuku pasibuku that ma fin withdraw wo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower lasting long on him. I'm a little color.
1: Battle damn you, Battle the eye me, but only die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tunun sare wa si se tunun sare yin se se tun orun yin se kinle lo de ba lohun se ni gaga dem iran se sile se mo gbe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e pa so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o ah a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo mo gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o Kilode to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gikun bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se ma sun ta sun ni aya ni mo di sun mo di bara mi la America di boya nitori pe boya pere pe n pada la America ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti bese te ri pe pe pirin pirin
2: Can it just
0: be Masu Mabara Mini Saudi? Masu Mabara Mini Dubai Dubai Tin de Berry Meeting Ten International Pipeport. Aramu ye Wow I Jiwana Bed Ling Ingla Tabati couldn't your baby. Ani lati gba to di pe a ma ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lomo ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
3: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: lemi fi nje customize daada to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi te ni ti won so wa bi won se toro owo fun te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira ma dasi ko se a mi ta se ta fi boju re olorun pade o e ma dasi o e ma dasi o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o
3: to ba no ati no
0: olorun ba laladi pe le esan eni to ba n se daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po ka buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu ra na o ka ba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma ta eni to bu ata eni ti o bu pe pe pirin pe ani ata gbe won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won ye wo to ye wo tan to di goal mo won lo ti won ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka ti lai ka Five, kato sore die. Ani mo to wa sole kan, yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o. Adeyinka, bo re ba ti e wa dibi nko. Ai, ipade gan won ni o. Lemi se nje ka sa ma se da.

Ah, oh, I let how daddy that da. Insile forward rule pa lo bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugba te ba sa ke se mo gba ah o mi ohun awon omo kekeke labenu video na nbe lori Facebook page wa ni Ajisebi Oyo Radio TV and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi Foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo ko on fe se nkan bayi la re nda se o ni awon gan da se gan lati orile ede Dubai han ton bo nda se lati orile ede Dubai won se raise ni ale to n post e to fi di joki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da ta bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kile ni fonu gbogbo awon kan lori se re koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori azepamo o n bo na mbo yo won ele o ti jacket je.

0: mbẹ bẹrẹ bẹrẹ lọwọ awọn ajiana se le ba mi so pe ta awọn yen ba fẹ se oru kan bayi kini awọn igbese ti won ma gbe abi won kan ma ko nkan bo ni ti o ko ni igbese ti won le gbe pe won yoju si ru biba sore mi go ma pe nkan kan bayi wa ni bi emi ni mo de
1: mo ga ta won ayo apa wa ti mo de ta won mo ayo se ni ta ni fa ni mo be wa na pe ta na ma ayi ko mo ra mo te ba e ba ikon ti o awa ti aba response ni awon omo yi lati true ya foundation so pe kada oju screen ni wa ari details account number or contact a fi get in touch pelu ya foundation yi nibe so won wa so pe awa ta ba fe gba channel yen ni awa ta ba fe gba channel yen to ba e pa wa na fe wa si bi ra wa si bi bayi ni won wa ni second si erebu campus Imanala the College of Education campus second year ni Oyoroki ni ilu Oyo State Nigeria ibe ni won wa tori gbogbo awon ti won wo wa ikun se Nigeria nikan agbaye patata ni won ti wo wa so ni Nigeria Oyo State Oyo Town ni second gate Oyoroki Oyo ibe ni form 1 modalefa DBO ibe ni won wa e dakun arowa awa ti o je pe fun iru eyan bayi ni awa na pe pa wa na gbogbo e ma e ka gbagbe awa ta je eyan bayi ni won so fun ale kan na anfani la ni e dakun opportunity yen ko je 1 naira ta ba fun awon mo yi ninu oju ta wo nkan to wa nle nse lenu ana ta post pe iya foundation e jo e ba sponsor as we realize almost 30,000 naira going to 30,000 naira la ni a generate we did that yesterday in fact any can send the whole si wa lati Dubai any a send 10,000 naira lati Dubai so aki eni na olorun ba fun olorun je gbo ni jabo and then send you 500 naira and then send 1,000 naira at our other foundation na le olorun je eni kan ko jabo olorun je eni kan ko kan wa ka ji oko osan gogo ka do ko osan olorun ni je ka di omo ri ko osan gogo awon ina olorun da ko wa sanu won olorun ba so won de yan olorun ba so won de won la o su ta wa yi olorun ba so won de yan won la o ta Along the way, ki olorun ko ba pa won na olorun ko ba nkan ko mo so awon mo ti won na di ba ko mo so awon mo ti won na gba to je ko ba won mo won ji olorun ko sa ni kokan wa bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kali kauzar fa zali rabbika wa ni arti na sani apa wa li afta oru ko foundation le ko si ikram yusuf adebisi foundation ta pe ni iyaf ikram yusuf adebisi foundation ejo e ba wa wo aka number e nkan ti eyin na ba ni lati le sapa ko ni je bi ni kan ma se si o ko ma je worldwide ni so e da fun e ki a ko so olorun gba be ni kokan
0: wa a ki o to ma lo ma ti lo ma lo tori ma n be nigba mi telomi o pe boya mo be sponsor ma kan lati primary de secondary school boya de higher institution na ni pe lara awon ta wa nbi se anfani aye iru re wa se aye anfani iru re yo
1: inshallah rahman this ọmọ ti adori ẹda foundation ile he was born to manufacturing in Katsina state a year today anfani ẹwa nítorí ajẹ́kú yí wa náà ni pé àbí ọmọ ìsinmi ìlú ọyọ not talk of Oyo State so tí n já sí pé àǹfààní ẹ̀wà ẹni tó bá fẹ́ sponge inṣàláwòrán mọ́ni tí ó á fi details wa everything síbẹ̀ tó jẹ́ pé tán fẹ́ pọ̀ sí pé à ṣé nǹkan yóò ṣe bẹ́ẹ̀ sì lórí ni o àbí wọ́n kàn kájọ àbí wọ́n kàn camouflage ni so a lè bẹ̀ wá wò a lè checkmate wa tó bá ti lè ṣèrànlọ́wọ́ tí a bá fẹ́ ṣe inṣàláwòrán tí fún tí yẹ ama fẹ sponsor èèyàn friendly level secondary level and tertiary level
0: gbogbo gbogbo gbogbo ayẹ àpàní ẹ wà
1: ayẹ àpàní ẹ wà nílùú ẹbà àbí afẹ sí nǹkan kan àbá fẹ kóyàn lọ umura àbí hajj náà so ìjà ọlá ọrà mọ ni.
0: Wúmu náà rà ń bẹ sọ.

0: ti e gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se down da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni jo ta won bi oro mi oye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka da ile pe ya ngba ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la won mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi be seyin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise iranse yi tesi waju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun wa olodun wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alola yin na atena ti o gbe yin te ba nwo te ma ba wa se re gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor omo kan lati primary level secondary level do bi de tertiary do bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iya fun na ta ba ti dodo won de bi oni ju bayi lo ni
0: aha ni bi ori eto nu yin wa pe aka number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ni uba o wa je cha ti munge gaji takada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 ikram yusuf adebisi o ko omo won ni fi da ale ikram yusuf adebisi 22-31-47-64-34 ikram yusuf adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan ere lu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sori eni iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati mama fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation yi le ni allos compound tora mo gbo mo so ni won sugbon ati kole so yan ti do mo yo na nu ni agbole won ni ogun mo so ni agbole won logun mo so ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu allos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 08141617576 08141617576 Allos Compound itesiwaju zone 2 ọtun efa ni oke mogi ni oyo alaafin wa nibi account number awon lekan si o na ni oruko re ni ikram yusuf adebisi uba 22-31-47-64-34 22-31-47-64-34 adeyinka olasukan mi mo nbo na kemi omo amura ti lo kirun ni masala si ni ayi eyin temi mo ro gba ti di nkan kan a ti di nkan kan ta fi meji mu nigbe to ti ta aro yi a se won mo dupe ope tori pe gbo ni wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro a si ba mi gbo e bi be oro mi si yeyin yeke yeke e gbo mi so olodun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se was lati ma se was oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe talk away o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugbo ti won ni salanga ka ma lo ma ya gbe soju odo ibi ran ba ti lo ya gbe soju odo labe ju ma n gba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh o won gbe soka away won gbe toilet
2: fojo
0: pa awon landlord adugbo ni won ma monitor awon ni won boya won mo oya won mo gba wo ta so le ta so la awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re to pa awon kan ni o du me boya pa mo pa marun marun ni to bi mo san salary to ba n do ti jo mo monitor re tori se la awon yo to ba je yi I am a public properties.

0: odi
1: eh aro le gbenga deboye
0: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo di wa gbo eyan to ma hun yo da jafa lo ma
1: o wa so pe
0: ato eyan lo ma
1: ah na siko december fo tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste onje ki wa lohun le se ti o kari ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugbo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori niwaju ile re ori legbele re.

0: ara mi o dupe olohun oni je nba je nibi ti mo fi nwo yi olohun oni je kemi gaga ti wa jora mi loju I mo se olohun mo ko die si mi o ri die I mo se ko ni ko seyin na insha allah bi kudrati la la la wala haula wala quwwata illa billah aliyul azim
1: pe mo dara nibi ka wa ko lo olowo ti bi eni
0: je gbogbo yin te n bi se sise yin ran wa lowo
1: oni
0: alatori
1: ara lati ma se bi
0: abdurrahman abdubasi to ma mi dada graphic designer Ola ni ke Nixi Brandy ah ti mo lo ki ohun ati Es Malik nile lana pelu baba won ah baba yin na Olorun ba yo te won si afefe rere yo ba wa mu ipe aburuku loju won pelu awon oku gbogbo wa na tan wa la loke ama ada adua lada sara ko Olorun je lo mo ba won bismillah meta kulu wa la meta nibe eni to ba mo ko

la ila eyin le mosu olorun so anu yin tori ko ye ki sare eyan wa le baba yin nu ofin olorun ga ko ye yin ni yo tun a ge scarf aha e pa won yawo wa ya le mosu nu ohun na re kende nu ona bi mejo lo lo ta won ko le oro ko mo na ba wu agun le le baba kokoro kan ga owo eni o wa kokoro sala nga owo eni o wa ale mi batuli moti ah o je nu ile oko e wa bi ma

ile oko be ba le renin pupo ah ti won ti do re to renin ma ni ah wallahi wallahi ah ya o mene ninu re pupo tele ina tore to renin ze se won ya mi yo lo tani mo ke ma won nbo won won ati ah mama ase de ti de onko ke mo wi won erin na ni oku ya o mo je wole mo erin na ni pita keke ah bo si je ni ti da ke bayi ti soro ti won ki o to ni eh era won mo esin e gbe wa won ni eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan mo ke ama bi a disati do ro mo yi bolo mo re wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ama ita se nbe ni bo si je ni ti da ke mo nu le te jade won po olon lo mo tin sin iti le kuma ni esi mo gbo wuye wuye ilori mo si ba yan dikun yo se dede odo ore yawo ni ile oko awon yawo ajo won ari won sunkun omo won ba nlo ile oko ekun lasan ko won ran ti olorun ni pe eh omo wa bo wa jo abi ma

0: tu qanitatum
1: itakure
0: so
1: kaki won lo nani
0: beni
1: yawo wa rama yawo kini rama yawo keji nkan te wa o te wa dun ni okan jade lo okan wole wa won silekun fun kan won pa lekun de fun kan
0: allah
1: ejin wole bo olohun ni jo jade le wa yi mo
0: amen
1: ejin jade lo olohun je ori bi re se ruka
0: amen
1: tori ba mo bi le ba to eh anu yawo tan ba to si anu re ma se mi ni
0: e bo ri yawo anu bi dai be yo e bo ani yawo yawo do mo ah bi won ti ko ra wojo a keke nbenu won se benbenu awon obi le ni e do ba ti ko la awon obi
1: se wa bere kun kaza ah eh mo ma le se resi ki ma woluku amuda basiru rafiu amusa senabu e ma wo won ran ni ah egba mi o awon ton wa jade pe ah se le ti to ba won mo wa ni baba kini lo ah omo temi o je ti o takun gba e obi ti batoko je
0: la ilaha illallah
1: e obi ti batoko je kaluku wa won pe ha ha omo benin yi da asire ri buloko yi ire si to fa won mo wa lo nlu si e dakun e me lo ko wa oko wa nsunkun oko n banu je pe wo olohun tani won wa fi kini yin ha bayi olohun baba mi ko gba mi gbo iya mi won o gba mi gbo omo ni won po bin yi nisin fina jominu le olohun gbogbo bo kan tin pe wo olohun tani won wa so fun yi gbogbo n to le bi laye won seru ni won seru ni e yawo e ma fi wa pa ma o
0: oni ba sele hatu obirin re kani tatam rama iyawo wa mejeji anything lo anything wo lebo
1: el ti o se wa lo dabo en ta wa na nke ka bo nu e mejeji odo wo yin o fasala hatu obirin gidi lori emi olohun koni tatun oro obirin tin ba n teri ba poko e oro olohun le gbo ba alukura ninu koni tatun awon bo ti dogo ti e oko na n se bi oko nu ariya en gbo te n soro nile kan te le lo bi kini kan o gbo lo wa ke baba fi osinu le bo ba ito be to ba lo ohun dede ko ku eru e bo ta e oko ko aru bayi oko wa so to kan ni ofin mi sinu mo ti sonu ni lo bi se wa wa sadu wa oko no wa oko wa duwe sadu omo ti e n pase emi ni kin ba lo mi ba lo deru mi ta won so fo ke bo ti le munika to le se na bo baba jara nti e mo dupe tan le yara yin won so fo ke mi ti mo wole bayi won se se ke won tori ti e lo bi ti ma lo ni won so won ke oru panpan won oru dawo ma lo o si lo lo to wallahi o lo bi egbe ni o dari de oko wa nworo leke awon aya ko wa sa file o file o to du baba lo sin ka fo mo yi o da na o boda en ko se si ya mi lenu nsin wo ran o yo gonje fun la lenu o nje ni e ba to se kunu mama to si se kunu ni emi ti meran emi ati gani bi ati se la ti je le ri wo o mo bi won tan sin lo lota ro to de nanu oko tun wa wo pe alaja se tun gbon ti yo tun wi iya n pe mo ni o se bayi gbogbo e lo lohun o da si o si dake olohun o si da si looto eyin awo wa mejeji odo wo yi ebo wo ko
0: fasa lahatu
1: e mo ko yin lo ko
0: ani ta to
1: e mo so ko yin do wo ta yin o ke ni ba araye lo ko ni ta tun ohun la won obin tin ba n teri ba foko won ko ni ta tun awon obin tin ba n boko won sin lohun baba ku ogorun obin yo ni wallahi le ya suba to mi kinle won gbogbo yi to ku lo ni won o ki asiko tin won e ki ijo ni
0: bismillah ya de
1: ori o si saaju bigba ti won si olon lokan
0: bismillah ya de
1: asenu bigba won gbe oru omo lai si lohun lai si lohun o si gbagbe ijo kan ti won pe lagbaja tan iwo ya o si gbagbe ijo kan ti won pe lagbaja ati pa ati sin lana ki lo wa fi jabo se bismillah ya de lo gbe lonu sare
0: e yawo wa esin olohun
1: odo wo yin e boko yin sin lohun oko mi sin iyawo ti o mo sin lohun oko ni ki baba pe baba saida baba saida ko mo kaluku ni ma wa mo ri yin o ya were ni abola nko oko le da so pe ngba na o won ni wa le janna ah olohun ti ko o ni wo o sin lohun o le wo e yawo wa e ma kirun gbogbo yóò tẹ̀lé ma ṣe tẹ́ bá débi wọ́n bá ti ń jó tábà pèrún ẹ̀yà abẹ́rẹ́ pé ẹ̀dàkùn tóbi ẹ̀dàkùn bọ́n mọ́ta àwọn tóbi wà ń bẹ̀ ẹjọ́ kò.
0: fasalatu fasalatu kọ́nìtàtàn.
1: ń bí adéhùn ẹ̀bọ̀ àwọn ọkọ yín o e si teri ba fun wa iya ko e mo di won fin awon iya ni won bi wa bi won ba bi wa e leri wa fin e bowo ya ko o lo si obi mi ani ah ah wala won alaja afi ka lo rent ile o wala won alaja wa fe po bi nse be won bonu won yo panu ni tani o ba tun yo panu bi e ba se ya to bi nkan en je won mo ni e jo je won mo ni o lo bi nkan aba ipa ye sin ni e won mo ti won ni sin ni omo won gbogbo okunrin ko gbogbo okunrin ko okunrin gbogbo mi na si go mi gbogbo mi ko o mi lo afa e lo ma je ba mo ni sin e lo wa ye nbe won be nbe asko ti be don ni lo wo na nbe orun mi orun mi orun asi wale e asi to ko eh ora won loja mi ni ajajaja ti je ba ki won da si en ti de ni sin ma je ba mo ni sin tin bo olo ni bo ti fi pa ma foko re won iwo oko na wo bi to tin bo gbogbo nto ye ko na fun yawo obi olo na si alo ni be ni e mejeji ngo bi rere
0: ala wasalahatu
2: fasalatu
1: obi ri giri
2: ko anita tun
1: o lo bi ni tin ban teri ba foko e tin bo wo e
2: hafizatu
1: inu awo obi ni re te bi olo ba tun fe o wo lo bi ni tin ban so lil geri o bi ni tin ban so ju ara re o ti wa lo de oko e ko wa se sinama gbogbo bi ti jade tele ko jade be mo gbogbo awon ale re o juwo pe rabana mo ti wonu ile oko mi e ti mo se yen ron fori jimi obin to ba so oju ara re olorun la won obin re lo de mi olorun e ba wa ye loni e wa awon yawo wa laye loni omo lu mi nbe nu ile afa bi awon obin darude omo lu bo lu ni ba gba ode mejo wallahi ti o ni raye tale re si de ke ah o mo ti fon fa wa yoku mi o abi ko ya wa bi ode wa o si wa ni ago meji sa ago meta wakati kale ilu fa wa yo si wa lo ton mo se pale re ni won jo mura won won jo sa se po pelu olu ye oyun olu orun ma fa lowo afa mo ko loyun afa na saba oyun de oro ko na lo ni edakun yawo ti an benu ile oko na ko ni
3: na ni
1: oko lo na ni aba o di jo mo won gbe waga Amatola babu aje agba
2: Amatola babu aje agba
1: Amatola babu aje agba
2: Ami Amatola babu aje agba
1: Ah kaluku wo awon ore to si ma wa pe ah eh omo baba ya bo gbogbo awon ore mo iya tin da wa gari pe won fura ohun ba tun weyin eyin legbe ya di go
2: Ami Amatola babu aje agba
1: to si dokita kan ti rada
2: Ami Amatola ayin agba
1: eh ero ko ti ko tete fura o tun gbe o jade awon ore kan ni ko ta pere bodi araja wa fe wa sobi a o be na le ko ta da wa ka wa sobi ale fu a ayi da kan ese leyin bi yo yo fe to mo ni me do gba toro ma yin da ko amatola wa mu aje agba
2: amatola wa mu aje agba
1: aba tin se bo mo hun ni gbogbo awon ore boya kasa o ma kan bi olu ayila ẹyọ obìnrin ha njẹ kìama ọrọ yìí àfihàn
2: fàfọlàtún
1: obìnrin rẹ
2: kọ.

0: afagbari ni ko si wasu fawon imo si wasu mo gbogbo osogbo lawa yi mo lohun ya yi lo ni pupo nu gbogbo lu mo ni baba ka ba gbe lawa ni bamba a ma wa bi gbe mo le ti ke ori to ba ni ah emi o ke mu lo ni o ibadan lati ke tala fa yin afa kini ni mo la won ti ke le gbagba lo rin ni ah gbogbo ti wẹlẹwa ni to ọmọ kewu lọrin lọ njẹ
1: Allah
0: Allah o se kan fun lọrin ile orin ohun ni lẹni kan so ma je imamu wa kilo de eyan ti wa ma tin wa ni eje ti ba bo na e se ti pa nure wa wa jo ra won lo gba bayi e sin pe rise e rise nonu
2: wa se ta ti
0: o pa nure wa lo jo ra won lo
2: fa si ki lo fi ma
0: Ezin peri se
2: waye na to ku fa ka lo han se dido
0: awon mo ti nga e wa won ti wa e wo yo mo ti nbe ti won ni se omi ka iwe okara ni ngu kile ri se ese idile kan ma je mamu lo fa awon fa won ti wa ko awon fa kan bo di nisin won fa won ni na lowo ana n pera bi atu adawi oja buro ya yin bilikisu oje gbon ya yin bo ba ti wa joba se lo ni lo ti je ilo ni lo ti je ni ko si ni je lo rin
1: inshallah
0: eya ba lo re ni abi eya afa lo rin e ma gbo baba ri yin ni e ma gbo ka lati wa eya afa lo rin e mura nto ye ka je gbon lo re yin e ma je owo ba ti je ini koko wi awon kan be ton ma to safu waju njo odun ton e ke le won seyin gbogbo eyin le to mo sala si jima awon kan be won mo na way to father salati subu won mo wi won wa de lati abuja won wa to safu waju awon afa ti won han qurani e wa bench won seyin eyin imamu e le won da seyin ki o de be lohun lo fi je Ọlọ́run ló fi jẹ ìmọ́mù sílé tọ́kìní bọ́sẹ̀yìn afọ́lẹ̀ alábìnú bọ́sẹ̀yìn sí àmọ́nù ìlọrin gbẹ bọ́sẹ̀yìn afọ́dà mọ̀rọ̀ nù lónìí ẹ̀ ọ̀nà rẹ̀ bukín bọ́sẹ̀yìn buhari musa bọ́ni
2: yẹ́yẹ́ àbúrò
0: ó ti yẹ kẹ́ ẹ sẹ́nu ẹ̀yà afá ẹyin afa de saju wa lorin bo ti ye ke senu waasi ta ma se nisin awon waasi ni eja ma se eje ba jo looto e ma dowo benu soro e soro ikoko ni nsepe yi ikoko ni nsepe wa gba nabi yakuba yi olo ba ko n ba ko ma re olo wa halaka mi bi o ti halaka awon afa kan nigba yin aye
2: Ya Yakub,
0: o tun wa ni iwo Yakub.
2: In ko ta ni tu Yusuf.
0: Ah, bo ba ti ko mo ba pa Yusuf ti won ni mo pa yi.
2: Halaka ni Allah.
0: Ko lo won bo pa won re.
2: Kama halaka li umara fi akhir az-zaman.
0: Baba wa re mo abo mi n lo le re. Bo ba se pe mo ba pa mo re Yusuf. Iwo Nabi Yakub. Ah ah, ko lo won o tun pa won re. Bí o ti pa àwọn aláṣẹ rẹ tó bá rí gbẹ̀yìn ayé ẹ̀yà aláṣẹ wa tó ní ẹ̀wẹ̀ sin ara yín ẹ̀yà aláṣẹ wa tó ní nílọrin ẹ̀yìn tẹ bá wọn ọ́fíìsì dání ẹ̀wò yẹ̀yẹ ara yín ẹ̀wò bí ẹ bá lọ rí dé torí owó èyí tẹ kó pamọ́ látẹ̀yìn wa ń kọ́ ẹ̀nà tán ní ẹ̀rín iná tán ọlọ́run ló yé ẹ jìjà olórin ẹ gbà lọrin lọ́wọ́ ọ̀yà ẹ gbà lọrin lọwọ ẹrú ẹ gbà lọrin lọwọ ọjọ ṣẹlẹ rí lu kan tó bẹ ṣẹlẹ yìí ẹyin olóṣèlú mo kì í yín púpọ ìyá àti yín níwájú ọlọrun pàmùra gajá ni.
2: Wà kọ́ lálẹ́ òun yá Akubu.
0: Alábí Akubu wọ́n sọ fún wa.
2: Wà kẹ́yìfà halẹ́ Akuhun.
0: Bàbá wa rẹ̀ mọ́ bí títí ṣàdúrà nù ni Alábí Akubu wa ń bi ìkoko léèrè ó ní bóun lọlọ́run ó sì pa wọn rẹ ọ̀ pọ́lọ́run ó pa wọn rẹ nísìnyí bóun ni ó ti sin àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí bóun lọlọ́run ó sì pa wọn rẹ.
2: Wà kọ́ lásán ẹ̀bùn kọ́lẹ̀ ìhùnmọ̀ra òbílẹ̀ ìmọ̀ràn ti.
0: Ọ parí sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ewa ni allahu akbar bi kolo won daun
2: allahu akbar
0: ewa eja fara bare to kale lo ki magribi e wan bi eri anabi yakubu wa ni iwo koko ohun pe kolo won pa ore bi o ti pa lagbaja lagbaja lagbaja lagbaja re iyan merin bo lo olohun o se pa won leri ah ikoko ni ora won alase won ma be
2: bila imarati
0: won ni rase pa ma o pa won re abi o pa won re
2: o pa won re wa inna la agniyaa
0: ora won olowo ti mo wi iwa nabi yakubu
2: sayamu la won deinu
0: bese ni o pa won bi ayawo banki gbogbo owo te fi mo kere ni olowo owo banki ni won je gbese ni ikoko ni gbese ni won je e je gbese bo lo je e ti e ti je ehin
2: wasayabu kan fukara wa laysa ladai sabrun
0: awa talika ta mo ara wa daida awa talika ta ranti eni obi wa e jafura ikoko ni wa nabi ya
2: sayabu kan
0: awa talika oseku
2: wa laysa ladai sabrun
0: awa woni ni suru e ri pa ni suru ni kilo to wa wi
2: wala yarin dona bil qalili
0: awon talika won si ni yonu si nkan to ba kere die temi olon ba fun won won ni mo won ni yonu si
2: wa inna li ulama
0: that was
2: wa inna li ulama
0: olo ra won afa
2: sayabun ka sayabun ka bila taqwa allah
0: won ni awon afa bi olohun ti pa won re ngbe yaye ni pe won ni beru olohun ma baba wa re ma iberu olohun wa da lodi oni awon afa muti
2: sayabun ka
0: oni ko sin ta bu setan ode oni awon odu afa kan paye eri oku ni won nge lodi oni awon afa kan be ifun omo tuntun ohun ni won jo lodi oni awon afa kan be laye agba afa na ni won we ti sa afa amo afa lawon yen pe won awon alufa alufa talufa ba lojo ko na ora ma lo ma lo re mi ami o se won so ma lo e wa wo pe awon afa ba nkan de ara eri ara nta wi nu pe wa liye oloko sa nu eye ni e da ko re ba fun lona olohun je bale dada ola qur'anul azim ama mo soro kan si ni o kile arin ni eho wa e ka bo da yin na ke gele le na mi bo gba yin ki eho
2: sayo ko
0: tori na
2: bila taqwa allah
0: iberu olohun ko wa si laye wa lodo awa fa apawon eni olohun awon agbalagba o be le ri timi bayi e ka ni gbogbo ti jodo afa ko si beru olohun mo eyan ri pe igbeni won tun wa bi yin ipe e dakun se igbeni ah igbe kana ah ona ni tori pe fe gujibu e je beru ke ra tan ke lo torun bo na so bi ka ja gbe mo ni break mo ko mo ri yin sa ke ma gujibu ke ba olon dada ati ke gujibu ke ba olon pelu binu
2: allah
0: e fo mu kan ta tu wan ko ase ase ti awon afa won tesi awon afa kokan ton mo number won eyin afa ki lo kan yin bi oro oselu e gbe enu yin so Olorun o gbe mu awon baba yin so.
2: Amen.
0: Olorun ni eyan mo loku.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
4: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri Oyo ni sebi baba enikan kan.

0: a to ma gberere se.
1: Me and my guys.
0: Ako ojumo. Adeyinka bo to ti de laaro omo kan bi 1 billion
1: ai talk big talk we dey
0: omo kan bi 1000
1: things
0: we be ah omo kan bi 2 billion omo kan bi accountable
1: every time
0: emi gaga ni one man battalion ai eyin ju olodumare eyin titun de o ti o se fo adeyinka omo odo agba
1: we no get the time to the force. Bahala day we go so.
0: Boni, de odubi, sala bi a moba yin. Ade yin ka tutu de pembo bi a we. Yin ka kia shera. Mo ki ini ori le te. Amerika. Amerika, lo unbe unte e sing bomi lawa. Mo ki a yin te mini Nigeria. A yin ti le ti le. A yin ti an ti ami ti ti. Mo ki yin o. Ni orilede France eyin ti France eseun mo ki yin beun eyin ti United Kingdom awon yen won ikere lojojumo e ko ojumo o.

0: mo ma wa pelu indi bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa.

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan, ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de o la.
0: Tori boko ba ro ko, bo ro kun, boko ro kun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won so ro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni Olorun loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ani bo
0: omo egbon omo apuro extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo olumo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo olumo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya.

0: Se gbogbo wa lati kokko gba pe Nigeria n moru lowo lowo pe wahala wa. Ta ba ti wa gba pe wahala wa. Aha. Akoko wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro. Se gbogbo ala mo pa ni soro. Abe to ti gba ko ti yeye pe soro wa. Eh ti mo pe wahala wa bayi. Aha, won la won ti mo. Gbogbo wa lati gba pe wahala wa. Akoko ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kokko gba. Ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ha mo ni 11:30 ni saku otele sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe ka nla tori kini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba ti e ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma nfo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lu mu eni bo lu mu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wahala o da o ola ma jari wahala ogun o da ogun o ri bi yan ogun o tun ro bi eko o kọlọ maja rogun ko sogun ni la yo dokere ọlọ maja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de ri libya oni je po webu aisun nu le eni aforun ro owe ofu tu fe te ni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a mo kan jeje mojoko mi adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de libya e bi won ni syria lohun nbe na.

ama gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon me egbe o euf oyo ati ba unity woro mi ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gbogbo o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi yi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko jabele yin po wa go do lo seyin tori ai ko worin ijo ni se ku pa won o euf oya ti ba yin ti bro mi ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo la rede ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake ka yo da popo ko le ba o kusu o euf n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan lẹgbẹlẹgbẹ to lori tẹlẹmu gbogbo eyin ọtọ kùlúùlú gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin ẹgbẹ eyin aburo wọn ni ẹja bọwọsọ ọpọ sí ìlú ọyọ ga torí ọjọ ọjọ ni asiwaju lọjọ kọjọ àwa náà sì tún ni àwòkọ ṣe rere nítorí ayé ṣe bí ọyọ láàárín wàlẹ òní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.

0: Eko Juma o. Ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni to ba nfe de. Ago mewa abo o ku saju kan pere latori le de Nigeria ta le ba won pe live na le tin gbo mi late kan.
1: O si itun la. O se itun la.
0: Ade yin ka yin re pembo bi awerin omo odo agba aja lo yo ti igbo lasan femi obare ranko ma se.

0: n ti mo fa fe bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se mo de ti oni ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni o ni tun ni ojo ojo ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere a mo wo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori ile isu lo so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe mo wa life lojojumo ninu odun tuntun se asiri pe ise tin yato die die adun yi tun tin lo nu o wa lai sin labo February kere kere a bo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin lati ma so pa tun ti wa ni November December yi o lati ma so pe baba baba baba baba baba baba o su baba baba baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara oko ni oran gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawo le ebere o ebere lati ni o olalepeju o adun yi tun tin tan lo na nu were were le kun jawo o ade afun ira obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni a ma jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra won baba wa to ni ailapala do omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni ya fi bere die die ayo agun kan la kan run o adeyinka igba ta na bere re bi ana yi mo ma phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlowo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awa na nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mo ra won mo ti ra phone mi o eh kin wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da kin ma ma gbianju bo ni se seto kin ma ma gbianju kin ma ma seto bo ni se pade baba sami nu omo ade poju la America bo ni baba spatai bandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na ma ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo mo nlo wa lai January tun fe fun wodo o tin lo do o tun fa lo mu mi o inda ba se la won eyan o royin o ndo se la won eyan o royin o iwon to ba se la won eyan o mo royin se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo adun yi lo tun tan lo yi o kin lo n se lowo kin lo lero po fe ma se njo ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan aseyeki olohun ti wa mi ri nkan kan la ma be olohun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adua o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo sogun osi oje igba to bi ramu to bi ramu kaakiri to n jade to n darun moju aye moye igba le mi ti darun moju ti mo ma n se program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa aye boya pade nikan ti won ran a lowo tin tan si o wu ori eni na ni n gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyan o ti ri o ti won ti ma help re o won ni help ole o ole afajo o tun sun tan o tun falala nto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi titi titi ri obi debi to fe de in to fe ma soro ju in fe ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yi oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo fi seto ti mo fi seto baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori WhatsApp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu ke lo na se ninu osu ah se me ko ni abi march ni abi june abi july ran ti daada mo sugba tin ba lo wo nu akole won ran ti boya ninu osu ka jo na de ni e ti mo lai anu gba olodun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlu ebo emi wa loyo mo la ti fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugba ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere yi pe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ah ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lo lo bayi
1: inde agbe gele lo wa fere gege iwa ti la o ma lo irawe igbodo le bo sun na o fere gege.

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun oba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko sin gangan da le ma fi sakawe giga re. O tobi ko sin da le ma fi sakawe ti tobi re. O tobi o. Allahu Akbar kabira. Olorun oba na lo tobi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te gba ya mi je lori ki agbelebu.
0: Atun dupe pe oje wa saye leni o. A si toju orun doju oku. A ti busun de iboji oku.
1: Jesu loruko.
0: Olorun ba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyinmi ka Olasukan mi ka sama se dada. Ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe. Aja alu oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko. Opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin ayin. O tan gba mi nile loko pa leyin odi.
1: Irawo owuro. Oni kon lare wa ti okan mi fe. Sori wipe
0: e ke so nile e ke salejo. Ka tun ni pe nbo bi awe rin ti tun gbohun de laaro yi. O to ti lanu ko to orin awo nbo si mi lanu.
1: Omo ni tono ipado irawo muro emi.

0: o si fi ma na
1: ba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: jesus
1: olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
0: ohun ni tono
1: anu na lo bi ngba wa o owo ti aise dede wa owo ta awon ese wa
0: ewa ti o
1: ko iwo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: jo ti mo yo
1: to nda wa si opo lajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anfa ni ati ba wa ji sai la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a fi gbe oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

0: ninu iboji
1: wo ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na ile aye na lo ma
0: o ba oko
1: ni ka se sare aye mo niwon
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo niwon o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo ri gba yo ope
1: tori ko si ba se le le aye le aye to
0: ojo ari keru
1: o si ba se le wa ile aye to
0: to ti gogo eru miran ni ka tun da iran temi ka tun da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fo pon dalu
1: a mo wa na ni
0: para da lowo
1: a mo wa na ni

0: afọlọrun ti aye npe bo o salagbara ninu ikoko rara o salagbara ninu igbadi rara
1: awon kan ni owo de bi pe won le ra odidi orilede pa ti won ra pa je
0: salagbara ni presidency rara.

0: gbogbo kan ni fun gbogbo ise owo yin gbogbo adawole yin lo ni ti olorun ba ko fi ipo si alubarika olorun alubarika olorun to po lo bi yanrin eti okun ibu ko to po bi yanrin eti okun
1: ya alul umamu
0: nitori pe awa ngboro si oluwa lenu
1: kasimu allahu ami
0: nitori ti awa ki re omo la keji wa je nitori ti awa ki gbero ibi si enikeni biburu kan ki yo subulu mi ko ni subulu eyin na nitori pe awa e gbero ka senikeni bi buru kan ki yo subulu wa o ya salam ya salam sule jalal wal
1: ikram
0: mo tun ka ninu owe Deuteronomy lati ori keji din ni ogbon lati ese ikeni lo sisale eje en tutun gbe lati bere fun anfani awon ta se nda po mo wa

ata leon taos ale ni mo de a ma ni se ni afa ipa ni se ni a se ni ba ni se daro ti o dide si o ki o subu ni iwaju re o won yo to wa ona kan won yo to wa ni ona kan sugbon won yo sa fun ni ona meje won yo sa fun ni egbegbe ona Oluwa yo ran ibukun si o ati si on gbogbo ti o ba dawo re le leni Oluwa Olorun re yo ku fun o ninu le ti o fi fun o Oluwa yo fi o mule ni eniyan mi mo yo ti se ileri fun o lori ibura bi o ba pa ase Oluwa Olorun

Oluwa yo fi alaafia fun fun o ni e were fun omo inu re iru won osin re ati awon isurule re ni ile ti o ti fura fun awon baba baba nla re ati fun o Oluwa yo si si orun sile yo si fere si orun sile isura rere re fun o lati ro ro ojo so ile re ni asiko re ati lati bukun gbogbo ise owo re iwo yo ya opolopo orilede sugbon iwo ko ni ya ya lowo enikan kayo iwo ko ni ya lowo enikan kan Oluwa yo fi o si ori iwo ki yo si je bi o ba fi eti sile si ase Oluwa Olorun re ti mo fi fun o ki o si ma rora tele won iwo yo ma wa loke beni iwo ki yo wa ni isale lai lai ma se ya sotun tabi sosi kuro ninu eyikeyi awon ase ti mo fi fun o ni oni yi ki o ma se tele ki o si ma tele ki o ma se tele awon Olorun miran

0: salam ya salam sulil jalali wal ikram
1: bi qalbi ghayrullah
0: munka latinu we Deuteronomy ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sala
1: ti wa bi
0: nibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anukada
0: ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olohun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olohun
1: Allah
0: ife ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o
1: Allah
0: wa ni onje ojo wa loni
1: Allah
0: dare ese wa je wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: dinala
0: ogo nti
1: e wali
0: lai lai amen

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, help, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. I bere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keje ta da ikan ile bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo. Alan ta kunpayin kekeke soloko. Bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere bi ere. O wa ajo bi ere. Wa lai ke sere mo o. Olorun ba ngbo. Ke sere o. Awon yan gbadun wa o. Awa na a se ngbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba ngbo won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun. Eyin na e ni sise o. Gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o. Gbogbo igba teyin na ba nra wo rase solo sodo Olorun oba. E mo ba anu atoju rere Olorun pade o. Oju rere anu iyan. Anu iyan. Anu Olorun, anu awon malaika. Anu awon alojanu. Anu awon malaika. Anu Olorun, awon iyan. Oju rere won e mo ba pade o. Tori be ba gesin ninu temi. Niro le yi, alai e ni kose eyin ka. Ayin. Inu mi se n dadun ani bi n ba boju weyin ti n ba tun renu mi inu mi a se dun ara mi agbayagiyagi bi ara akẹkọ aso Olorun latari te se yi gbogbo support te n fun wa yi wa lai aimoye talent ni o tun dide latara tawa na ayin eni o ni yi o ni to awon eni to ni to awon o ni ti bi ayin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no awa na n fi oro saanu awo eyin awa elomi tan ba ti fe ropin tan ba teti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan ni mo boye ta ti se teyin ta bi n so pe kawon eyan kan ma roju ta bi n seyin ta ti se teyin ta bi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta bi n gbe awon eyan ni mo niyanju ni wo kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ayin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegberu e opolopo eyan lo o mo pe bin tin ba yin ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro eleyi o ni to won eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele soro ta ni le fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa kawon eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo ki kaluko ti e ma exchange soro pe ki kaluko ma exchange soro ni bi to ba ti ri te elomi to fi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan ma nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan ayin ayin ani ti o dopo elomi ri yo so pe oko enikan o to ko baba nla baba to Olorun maja ni soro Olorun maja ri soro Olorun maja ki soro de ba wa ayin idunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun banu je o ire ro fokan ki rogun gbona o tutu tutu laaro de o tutu tutu laaro baba mo pase etura idunun sile aye yin adeyin nga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbo lohun ti gbo lohun ta fi esi ta fi esi ayin toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon ayin ki kaluku wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ohun gbogbo ka sa ma dupe ko pa e wa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti pa odun meji la pe ayin on the 24 no so da wa yi la wo pe odun meji ta da ikan ni yi sile wa lai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tutu fe wele omo na Olorun o ku toju mi o eyin eyan mi e ku toju mi o eyin ololufe mi eyin ololufe mi bi o ba si isu kin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yangan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe ladalu egbo pelu ewa eyin temi ko se ta ma pe ni sapala eyin temi ani bi o si isu ko se ta ma pe niyan bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan Olorun ba n gbo melo lara mi.

0: a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast Let's say Pastor Session, Pastor Session, lati Ivory Coast, mo ti rowo yin. Mo ri yin ni ayin, e duro re ba mi daada. A General Evangelist, eh Daddy G o.
1: Thank you Lord. Thank you Lord.
2: Mi o le ja je gbagbe, pe o n toju.
0: Nje gbagbe olore, nje gbagbe eyin lati leyin wa. E ku itoju mi o. E ku itoju mi o. Nitori yin, baba se yin afanda, Adeyinka. Aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo rakata eyan ni ohin ani mo rakata eyan ni e ku toju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku toju mi

0: aiko to si ni olorun loka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro to da lenu won sakasaka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di bi ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo melo la gbo ara mi kini mo ma wi na ki mo ma so olorun ba ngbo olorun loka wa ye o wala aiko to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o Olorun lo gbe oko fo le wa o. Mami edu ore madam Funmi Kemi lati lo Ibadan. Mami dada nu. Awon lati leyin wa nu. Edu ore edu dede mami. Baba mi fata ilamiti latowo Londo state madam Funmi Kemi lati lo Ibadan. Ayin Afolabi Nuruddin Alaro latori le de Libya. Omo oba lati golumo idini Adekunle. Ayin baba mi dada Evangelist Moses Akande Akintunde. Artist Michael Awosola Angelo lati lo Abuja. Baba mi dada Basiru omo Ade niran. Lati lo Epo omo Oyo ni won sugbe lo Epo ni won gbe. Etiri multi purpose venture afar glow Asiru Ahmadu Adeniyi egbon mi dada nu lati lo papo adupe o ama lo re ona pe mi po o alai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun ti jade latenu mi nibo lawo bawa ti o ba se bolo n ba wa so boya ba ti wa ninu kugu ninu nkolo ti won ba ti ti amale oi sugba lo na ni nko wa yo
1: sanu ba pe mi bi ko si wa
0: kin la wa jamo ti o ba se ola olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi Saminu omo Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola l'America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America Baba Dada Son Success Odola omo Ogundare omo won ilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin won ati baba mi tese jo eyan awon lati leyin wa lenu jo meta itani mo da ko awon baba mi Dada t'Olorun damu lati Seattle kon bi e pe Seattle ni ilu oba lohun ni America lohun baba dada baba ta awon won popular dada po olohun ba ngbo awon oyinbo gan won ma sa oda si won won la won gbadun mi po won la won sese discover station wa lenu ojo meta yi ni so won gbadun mi dada olohun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara eku toju mi o Sunny success yo duola omo Ogundare lati London UK lohun awon ese won ma gbole ise wa lojo kan awon ti ani tooto eyin ti ani tooto eyin temi ni tooto eyin ti ani tooto nu deyin nka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun mo to so tenu mi to nse wuya wuya emi omo ni ya meta kan meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo deyin emi na tun lo ma to bo soro olowo ya ju po lerun rinu kedere adeyin nka o ma ha loju ya ma loju ara adugbo loju are ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun la ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika ilu awon osika ilu oferin mi o tori pe won ni gbo adeyin nka pe nbo bi awo irin mi no si ni gba ina ni oja feran ara wa eku taju mi olorun ba o eyin ni alpha ati omega mi eyin ni ibere ati opin mi o siwaju mi eyin le keyin mi eyin le nba mi lo eyin le nba mi se eyin le nba mi so lati gba ta ti bere wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini bi ere la bere ojo na lohun akaro ni pe ko sile ise radio kankan loyo ki lo wa ni kapa ati ata le se oi in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o fonu ta fi bere lojo na lohun infinite art Four, out four. In the movie Barry, no, lojo na long. Wow, lie. Enu se ina ni. Mara wa ni phone yi lo la na le lori. Kalo se se, bizin se. Koto gbe yanu re de ka to get phone mi. Deyin ka. Olorun ba na ni ntoju mi. Oi, kini mo jamo. Oi, ìjàmọ̀ kankan ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ ọlọ́ọ̀bá ní tọ́jú mi o ẹ̀yin olùtọ́jú mi àdúpẹ́ o.

wa lai a mo pe bi t'Olorun ba ti mu wa lo a se ti n ri ja sa re bayi a ti n ri ja sa re bayi bayi die die I pe ibi t'Olorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan ha to ye pe Olorun ibi t'Olorun mu wa lo a ti n ri picture re le die die ibi t'Olorun mu wa lo a ti n ri o a ti n ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa bi t'Olorun mu wa lo awan so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasa ni Olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyo news bi waye si lo yo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown first major indigenous radio station fun lo yo bi ti se je private ba lati ara wa ba lati odo wa l'Olorun o fi da ale han yin bi t'Olorun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugba ati nri jasa re ati nri jasa re tori pe a wa loju ona walai kika l'Olorun ka wa ye ko to si mi o kika l'Olorun ka mi ye ko to si mi o

Why me? Why me? I lo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to be there. See, say what now? Ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba.

0: tamokolo deyin ka loyo tamokolo mi loyo tamokolo mi loyo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda. Alaabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alaabo mi.
1: Emi mimo o se.
0: Emi awon woli emi mimo. Alati leyin mi. Egbe leyin ni anda loro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera ni ba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo nira eyin te n gbo mi lowo e ni mo nira o te n gbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be funra ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo nira ipa ata ipa ata ipa aye ko ni kami o nitori pe apo omode kadi ose loko e wi be funra yin e pe mara yin o

pariwo ayin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko seni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko seni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ton gbo mi bojojumo awon tan tesi simi.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laari Oyo Ajise Bi Babe nikan.
1: Eto Alemukodas na ni eto ti egbo tan ni kan Ajise Bi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo ojimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba apo awa pade ni gbogbo ojo ojimo. Won eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti a bi le mo mu wa lore kore ele pe emi tabi apa wa na ele pe emi sori ero bani soro te ti mo bi ani mo tele 07 06 8 7 4 2 7 4 07 06 8 7 4 2 7 4 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143 07 8253 ni gbogbo ojo jimo na le ma ba pade ikan ni Ajise Bi Oyo na ni o te ti choose yen e da kun e ma yin ku nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laari Oyo Ajise Bi Babe nikan.
2: Ajise Bi Oyo laari Oyo Ajise Bi Babe nikan.

0: wa lowo lona mi ehn bi awon best icon furniture
1: ave
0: plenty fashion home
1: ve du for now
0: badmus ajao dauda aj honesty lati lo eko abdurrahman abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati olanike na Gravy designer wa na lo na adupe o mo tun pasiko yi dupe lowo s abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni in ma olanike o pelu gbogbo awon tan gbon safefe ni le se wa ni ahin aji se bi oyo online radio ni ikan ni wa ni ahin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo ko e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo Ama lo dada, ama bo brada, ama bo dada. Iko iko bala, iko iko ijo lona. Aseji, bonse olon. Aya ke ma for all le solo. Tori ibi mo nlo jina o. Wa lai, ibi mo kan ya lokpo.

gbogbo nkan ti owo mo to patapata na ni won na gogo si tan fi gogo fa gbogbo e na ni won fi gogo fa ah aya e forin mi si to tun je ti Ibrahim na

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun so ki bayi na lo bi oge Adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile ede nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 am lodo wa ni ara

0: Eko Ojumo o.
1: Ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni to ba tun fe de Adeyinka Olasukan mi lo ko mi o. Papin pa le fila. Ilasaroko ti so lori obe ninu awotangaran. Adeyinka yin re, emi lomo ni ya meta kan, meje kan, ato kan, lelogun kan, emi lomo gbongbo ni ya, emi lomo oro gbodo niyun. Emi na tun lo ma to bo soro olubu yaju fo lerun rinu kedere. Adeyinka omo ha loju ya, omo hun loju ara adugbo. Loju are ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora won. Emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati gbogbo osikalu. Ayin, awon osikalu ni feran ru awa o.
2: Asiko yi tun lo.
1: Nitori won mo pa awon oni gbo, emi gangan na kedere won oni gba.
2: Lowo Olorun ba mi ran won lowo.
1: Adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada. Ajoko bi eni kilo wa. Pembo bi awe rin ajalu oyo ti gbo lasan be mi o ba ran ko ma se raba mi eyan se gbagbe akori oro wa ta ti bere to to jo meta kan seyin igba ati akoko ko duro de nikan o ti mo bi so pe ka se nta verse nitori pe ojo nlo adun yi lo tun ti nlo yi o Eni tuni 21 bayo, ojo ojima, ojo kokan, lelogun osu, kene odun. Wala, ta bae diju, ta bae laju. Losu oba pari, ta ba bosi February. From February to March, from March to April, from April to June, from June to July, from July to August. From August to September, from September to October, from October to... November from November no baton di December lodun baton tan lati mo so pa eh atun fe bo sodun tuntun mo si so fun yin pe ko se duro wo bo se nlo ni ke e ma gbare ke e ma tele e ma fun ni close marking e ma tapu re Adeyinka mo tun ti de alawi janu ayin ajoko ta bi nkilo wa ajoko bi eni kilo wa Ayin pembo bi awe ni tori pe nkan ki ese rago le nvi nje pembo bi awe ni omo kan bi 2 million

0: nikan la ayogba o ibi gbogbo lo gba lagbara ibi gbogbo lo gba won niyanju ibi gbogbo lo gba won niyanju ana tutu lo e tun ya gbianju le ni o a mo jo ta dua ta ti ta pa ta ba gba dua pade o a mo sa dua a mo sise ni o a mo sise to dua leyin ni
1: iso yibo ni ona mi lowo pa lowo ba mi lowo lowo
0: kawon yo ti e to le ran lo they must see something in you. They must see a value in you. What value are you offering this year? Value wo lo fe ma offer fawon eyan ni year yi. Services wo lo ngbiyanju ko fe ma offer ni year yi. Opportunity ko online o. Opportunity ko online o yinbo ti saye dero. Bo ti saye dero ayin ko se duro wo bo se nlo ni ka e ma tele e ma woran o e ma woran o ada ko mo nbo.

alai talai enu mi ago to ba da bi aso jam die o ye ki won regulate religion ni orilede Nigeria o ye ki won regulate religion ni orilede Nigeria eh kina si ni o je won le regulate re awon ijoba ngori pa awon na won ti ba orilede ije gina eh won ti improvise awon eyan jina jama si di regulate religion ta won yan ba tin le lu opolo won die die won ma demand fun eto won lowo ijoba nitori gbogbo nkan ti won ta ma rawo rase solon lorun pe ko se ijoba lo ye ko ma se o tori ko ti olon ti fun awa ni resources to ye ka bi better life gbogbo wa ti wa ni ka wa na lo opolo wa he gave us so many valuable resources egbo solon ni ko tun ma wa spoon feed wa ani crude oil ani gold nbe losun nbe ni sampara nbe lawon kaakiri kaakiri ani lime ani ton bi bitume ton bi sona ton bi soda egbo ato ni limestone ton bi se cement egbo kila olohun kila fe tolohun fun baba to gbe nkan yohu olohun ti e sarun wa pupo ni southwest ni bi ile asale lo po ni ile hausa e ma wa wo awon na feed wa pelu ewa awon na feed wa pelu tomato pelu alubosa ile asale si lodo won desert lodo won awon ta wa ni ile olora nbi ta ni ile olora bo la se utilize ile olora wa anu yin o se mi ma demand the right yin lowo ijoba e ri wa light alive afẹ mojumo won fun anina lale ana afẹ mojumo ile fe mo fe mo bayi na mu lo ko fe to di ko ti atun fun aloru mojumo gan nko gbogbo ojo ni o ati edina pepe eh awa ma be awa agbadua olohun je won munade ngba ta bi kere olohun je ko won munade olohun da ko je won munade lale boya ni film ta fe wo boya ni film ta fe wo olohun je won munade.

0: 3 multipurpose fashions o nilu compound o wode road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later o pay at mtn momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payment computer services aga ati tenti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot to won ti fi ero ogbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owode road ipapo telephone 0003573 7486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: se n gbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba eni kokan
2: olohun gbadura ma ma tun sise to adura wa leyin ni o iwọn atun wa si ni gbogbo nkan lo dan mo nile aye ahin
3: awa ma ri ti oluwa ole
2: tori pe olohun gan e ma nfe ka lo opolo wa ni awon opolopo ogba to ba ba wa soro lo to ba wa soro bo ninu qurani yo to ni afala taqilun afala taqilun aye e se la ka ni teyin rori yin ni e ronu e rori egbe kini sinu rori yin o tori e fun ide yi agboro ma lo opolo wa ka ma je ki esin koko gbogbo la ka e wa lo nipa a gbigba esin sodi kilo de temi bi ma mu meta papo ni ani meta lokan le mi o ko si si esin kan teni kan le bu enu atelu lodo mi eni na yo ri pipon oju temi ni tori emi nigba gbọ pe a religion any religion or any religion beliefs should be a personal relationship of communicating between you and your creator, your personal way of communicating with your creator. Sugbọn ka lo ma gbe Olorun nija. Olorun to da aye ati orun. Egbo mi ye ti o le gbe ara re nija ni. Si o to gbe ara re nija ni. Abi si Olorun o ma tin se ni. Ti o bi je ki gbogbo agbaye kan je ilede eyo kan pere. Si Olorun o ma tin se ni. Ti o bi je ki gbogbo agbaye kan je elesin kan soso. To ba se pe Olorun be ka je elesin kan ni. O wa ni ikapa ati agbara re lati se o lati so gbogbo wa di elesin kan o lemi bi mo so pe awon te ma n gbe Olorun ja won ni la ka ni o won e ronu ni o Olorun gan se ma n fe keyan ronu tori e na lo se fun wa lopolo o e ri alaje pastor oluwa lemi oluwo lemi ayin ma ka bibeli die ayin ma ka qurani die ayin ma tun ka ese efa odufa die ayin ma tun mu asa ma ti owe le yoruba wa

alai wan gba mi lowo ni South Africa lowo lowo ba se nsoro yi wan gba mi lowo ni Finland lowo lowo won gba mi ni Germany lowo lowo won gba mi ni UK lowo lowo won gba mi ni Canada ati United States na lowo lowo olorun wa lai talai Deleyun tuma si wipe I am on the right track. We are on the right track. Awa nilo ka ma se wasu fawon eyan wa. Ka le mo pe eyan elerara la koko je. Ka to di lesson eyan la koko je o. Eje kana ni flow ninu ara wa. Iyato to le wa ninu eje ara wa. Oju boya be negative be positive law. O negative o positive law. Tabi a positive a negative. Gbogbo awon kan yoku wa lie. Ti positive ati negative re ba ti le bara won mu. Won le fi eje lati nu okunrin sinu obinrin o. Eje eni ti nbo o sa. Won le lo fa eni ti to je pe musulumi ni nse. Eje eni ti nse musulumi won le lo fun christian o. Ka ma je ki esin ko je adina gba oku. Ka ma je ki esin to ye ko je bridge. To ye ko so gogo wa po ko to wa je pe oni o ma da ipinya sile laarin wa ile mi mi da source temi le a ji se bi oyo online radio and tv international church of god ministry adeyin ka pembo bi awerin en se mo ti mo fi nje pembo ni bi awerin ni e mo ti mo fi nje pembo bi awerin tori pe nkan ki sese ra go ni o imo tolorun fun wa opo pupo olorun Apo lo tele dua fiji nki mi opo lopo lemi se nje pembo bi awerin pe nkan ki ese ra go

0: ni won ri ju
1: eko ni mo gbe titi ti o eko ni mo ma ti je ni yo
0: eko ba won ni sowo ti sowo kan ton rere je iku labi mi ti sugbon yo ni won ri ju.

0: faru awon kan olomo to jo sele mo laye laye
1: amen
0: daida ase nkan o le ni pe omo kini omo moda keke ni mo fe apa ngba to dudu e tan ma lo omo yode are tomo tomo omo bolo fe omo le be ni bo atomo mejeje odabo ile fe ah mo be olohun mo je ru o sele mo
1: amen
0: eyin ti e mo ko elogun iri yin daru mi tori mi o ri di nkan na elomi ni iya laya o eyin lasan won le mo niba te se kini hun o si jona tomo tomo eyin lasan o di so gbe mo kun o so mo gigi se olohun wo ran pe kini on lonu a ton ko kalekun won salada ado wole won ke nbo ah akinu nilu awon ni awon ton tun jale ke baba e wole ado wo eh oya egba akeni won tun so si ona pe iro olugbon ah awon ton tun jale baba e wole ah won ni egba o kare e pada lo egba loju bi o ba gbina won wole won sangba ti bayi ina so ni won eh o pari en te kuju logun te kuju olohun anfani ogun da ka pe won wa fo ka so won wa fo en leti ni na wa so ah e wo kibiri olohun ni ba ife je ko ni tu ife ko si ni fo ife
1: amina
0: na mo sa dua ba mo da gege inti ma sele la ni yin ti fi wa di pa wa mara wa mo olohun kan kan na ku
1: amina
0: iyo mo ba won baba bere ni se yo mo takini o eleri ibu oko nbe ni o eleri ibu yawo si nbe ni ko so na ti o fi ni tagi awa mejeji lajo fiti gboro ni atorile ati bima ati bi omo saye tawa fi njo mo loni eyan mo ya wa nle ife eyin muslimi ati bi omo saye latara apapo oko ati yawo ni se wa mo pe awon kan ti lo won bi ma okunrin ko lo gun wa rara won osumo okunrin rara obi atobin lo bi ma a kan ti lo ton lo yin a fa opo lo ye Idris olohun ni je nkan kan o se o
1: amen
0: ola qur'anul azim
1: amen
0: a fa para lorin para lorin mo ni wa bi ba ti ni wa bi kan yin wa lo to ko saye a ma ba ti ni wa bo ti pe mi na mo be lohun pe jaye ori mi o si ni won ori mi yayi omo mi o si ni won omo mi je ma soro mo je nkonu o si je nkonu ni roro so lokin gba tin ba ti rai gbo ne ba ko mi tin ba ti le pe he nbo nanu ni nba fi ni he tin ba wa nko ti pa fa mi ran mi nse abi mo si ku nu ka fa mi ran mi nse egbowo yin afa mi ran mi nse abi kin si ku
1: iya
0: okan ni be ni nba ti ni in wa o a wa na ni o tun ko la fo pe lo ye tun de mi ah nbo se awon alawade albarka la fo pelo ye nwa olohun o si ta fun gbogbo yin te gbe to idani
1: amen
0: oro yawo atoko fa wallahi
1: la buki
0: oya yi ta gbe
1: ala sakini fara
0: kewu ateni tin gbo kewu eyin te ba ma wazire ateni tin gbo wazi e wa gbo ta fa fe wi
1: fa wallahi la abuki ala sakini fara
0: baba yudu wal magazine.

0: mutazawwiji
1: eyo baba wa siju ade e ba ki baba wa e lo mamusa ki baba wa oni ofu ibe mo sumo ba ni wegbeje mo jin la so ba ni wegbeje e baba wi be fun baba wa siju ade aro ba mi ohun lo ba pa ijo ba mi re sa
0: fa wallahi na tuki ala sakini fara walakinani abuki ala mutazawwiji
1: eyin lebe eto ko lori yawo e asemalaye eyin lebe eto yawo lori oko asemalaye baba ko pamile re won ti o baba ji oko nbe ni ko buru ni ko ri bi mi ni won wa ti ni won wa ti ni gbogbo nti jogun te ri telomi e gbodule ni nto kun ti o lopin ni baya bi o ba npe nta ba fo gbogbo gbogbo ohun o ti e ni fo gbogbo ohun o ti na jese ba le bayi e ba wa ti o kalu o koro mo musa kurari nbe lara mi ko si te yan lo to na mi laye mo ri nkan na
0: fa wallahi la buki ala fakini fara
1: makani ai ko ma gugu lenu agogo wo e je lo mo do e dana si yo yo ko tun fo hun mo afani ba wallahi eyin le fe ilu abi ile fe afani mo fo olohun me bura.

0: won ni ki wafa olu ni sunkun o ni ni sunkun ni sunkun tin ba di tan be sare ti won ni ha lagbaja lojo na yi tojo na kun na won ko nu sare tori kaluku ba sunkun olowo ni sunkun olowo kan mo re ni
1: fa wallahi la abuki ala sakini fara
0: Olumi bade bi gan ti mo ri ti kaluku ka wa le ri ti won ke ti won wa ekun mo to ni kilo de oruko wa ri ri eyan le ti mo to pa won iri ge bo ese ge Olowo kan ma fese park won se gbe kan bayi won kan ma re ni ke as good thing na tonu Olowo ni sunku
1: fa wallahi la abuki ala sakini fara
0: eya bi aba afari ti bade bi gan ti mo ba omo kori ama kori baba ama I'm a big man in the way. We told you, Borara, Kalukua, Sukasa, Olomu, Osipa, Mosipayama. I've been in Soku.
1: For Allah, he loved me. Alas, I did it. Fara.
0: He left ever down. He left another like you. I don't want your daft Babaoni of Ife.
2: Amen.
0: Ọlọrun o je mi won ogun
2: amen
0: awon ba kan be mo mo wa ara mo ko ni ja to ba wa si si ja to si yo ni won ma disturb awon oni male ko yen baba wo ni mo wa da ọlọrun mo ọlọrun wo la ke baba wo ni ofi fe si ju ade mo da ọlọrun mo gbogbo nti ma da mo oba leri ite ọlọrun ni jo sele fun baba si ju ade
2: amen
0: ekun laye ri eni lewo pa baba de be so ni ke afalu won ni ke eni na jo baba de be oni ke afalu won ni sunkun iyawo ti oro ko ma omo lo si kere yi so ni sunkun afani ni sunkun kini wa pa wole kun laye ri
1: walakinani
0: awale re mi ni temi mi afa
1: abuki
0: ibi ama wa sunkun ma si ma ke
1: alal mutazawiji
0: oya ita
1: walakinani abuki alal mutazawiji
0: eyo molu abi lebe afa le mi ama wa sunkun mi ba de mu to si alogba ta won nilu benta ta won fere npe pa ra pa pa pa ah ti o ba won ore yawo na njo nta afa lu won wa duro be ko won ma su kini npa won lekun pe olohun o ta ni okoko kunu awon mejeji se won je won omo abi won ni je won omo se won ra yelo abi won ni ra yelo
2: allah
0: so ma re ni yawo bi abọ ma bu se gbesi aye re ni won o lo abi ama won n gba won ba njo lowo ni to ni lu gbe deden deden ya ya won deden deden won ba lu apara si won ni lu apara si won ma afa ni tin gbo won lekun to
1: o ale kinani abuki ala mutazawiji wala kinani abuki ala mutazawiji
0: emi afa le mi ama wa sunkun Mbara nti ba nse yawo Oro yawo oto ni Be ba ri rayin e fe rayin Ona won won agba fe ra wa Ka toro mo ta fe fe E lo do ba be omo yin a fe fe ni Injo wa na eyin fe an se ru e ilu to ku to tin se ru e dada nisin ilorin number 1 won tin siru dada pe afẹ fọmọ yi ke ba ka aje agba amọ ni gbogbo ru awọn ilu mi ke se ru ya yin o awọn ilu mi o ti ye yin na
1: fa wallahi la abuki ala sakini fara
0: abdulaziz ma dada dada ku
1: walakinani abuki ala mutazawiji
0: kọ́dà bẹ́ẹ̀ bá bímọ ọ̀hún tẹ́ gbé san ní àdé bẹ́ẹ̀ bá sì gbé san ní àdé ẹ kò bé bẹ́ẹ̀ sì kò bé ẹ pè ká lábẹ́ ìdá ọbẹ̀ láláyé bẹ́ẹ̀ sì pè ká lábẹ́ ẹ pè napoli tọ́dà bí èkó ìbàdàn bí ìbàdàn ẹni yóò wùjẹ́ lè gbé tó kó mọ́ ọmọ tẹ tọrọ ìyá rẹ ẹ̀yin lè bẹ ọmọ àlè lẹ́bí.
1: Àníkà Osunnati.
0: Ìdàgúrè.
2: Na'am.
0: Injúwèl kìyàmà. Àwọn ọmọ kan bẹ wọn ò ní wọná. Wọn ò sì ní wọ̀ ní jẹ́nà. Ẹ̀yin lè bẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a fọ́ ọ̀pẹ́ lọ yẹ dálẹ̀ lónìí. ama kan be won ni wo na won si ni wal janna njal kiyama oni bi ti won wo iyun ka ba wa ni oni bi ti won wo awon omo ohun ohun la won inu won lo ma le wa inu won lo mo to se nti inu inu ya o do si boyo fe loko ya ni mo ni o ma fe mo ni o ma fe yun won ni awon le mi o fe o o ti na o fun mi jina o ti se gba o wa lo fe class ya o si fo si to ba dual ki amo ko ni wo na go si ni wal janna oni bi ti owo oni bi ti owo agboro toro yawo ka to fe e wa wo yo awo mo sin ko san toro yawo won na ba joko yira won nbo lo won o te wa gbe ti o gbe gbanjo si na de asset wo aye wa gbanjo si na lancet ba de ko si wa na ma assalamu alaikum sister o e je fun mi number yin o pari Olorun tun wa se kisa fun wa ah Obasanjo ah to dale ah Olorun tun wa se kisa fun anset yi iyawo wa fun ara wa na la tun pe iyawo wa fa won tin pe won ta bi kini ba ti dun iya soda gba kini dun ah awon iya te wo yi won si gan won wa ni pe mbe o network ni le wa ye da nlo tanu Ah, la ila. Gbogbo e dohun.
1: Anike sunnati. Fa ma ajiba sunnati fa le sabini.
0: E ma so yigi, e ma fe ra yin sunnati. Ila ni mi anab Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ah, mo se be yu pa nabi bi ki tan ti o
2: mi. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ila na mi ni o. Famen rogba an sunnati eri e o ba nabi ti gbe kale famen rogba an sunnati eni ba ser kombi sunne mi an nabi fale isa minne to ba ti jol kiyama ko ni sinu o mele yin an nabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ko da ko lo maka ni gba si ti tin je 60 awon yawo ta wa fe an toju won ni aban fe bi pa won awo ko iwo wa lori iyawo nja pe mo olohun o elomi ni iyawo le iyawo daada eko olohun oko olosi oko beudani oko o ni iyawo to dane iyawo ti tojo yo ti gunya yo ti sebede iyawo mo rete pe baba laide ojolosi mu ti de e pe bo baba laide wa oto olohun baba laide eni bo mo wa won be le ali yàwó se yàwó ti yàwó se ó se ntọ́lọ́n ní ká se kalẹ̀ ó ti dáná kalẹ̀ ìwọ̀n àrùn retí ọkọ ẹ̀ kò lè jòkó mo tún gbọ́n mọ́tò wọn mo tiẹ̀ ṣe bí ẹ yóò tún padà nù mí babaláyédé wa darí ògbójú àwọkùnrin á jẹ kí sáàyà lọ́dọ̀ ọlọ́run àfẹnulọ́ bá sàánú èmi náà yọra mẹ́ta èmi pẹ̀lú yín ni. Ibẹ ni ẹ bá ṣe dáadáa lọ́wọ́ sọ lẹ́sàn-án sí ẹ̀ amẹ́jẹ́ mọ́ padà mi kò mọ́ yín àmì mi ì sara yín.
1: Ẹ jẹ́ kí sáyà. Fọ́lá ilé àbùkù àlàsé kìíní ìtara.
0: Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lè
1: bẹ̀rẹ̀.

sinadi se ase nu awon mo wa awon mo wa ta ba bi eni ba to feran sina kupo innal wafa'a min ali baitika fa'lam nu awon mo re emi olohun o gbesan o bi maka ti o ya yi ti o da Olorun ni gbogbo nisina laye gbese ni emi Olorun wa fun nisina ifun lomo ti o fine omo yin kupa yo wa pa gbogbo nkan ti ni Olorun o se fun modni yo si wa attractive koda step six ni o lagbara pe e ka san daddy emi Olorun won wa ara won okunrin si won wa fo yo funfun yo ju aso sina inna

Emi lan lomo loju gbogbo abinu eni ati gbogbo osika lu. Adeyin ka mo tun de loni agado okuta ara oke balẹ dugbo e ba nwe po.

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana gbogbo n ta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin emi ati e ta ba ku tan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo ti pe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
2: wala
0: aga mi
2: aba na su wa
0: nta na ti se le ah o si n soro lo leyin won.

Inje mo wi pe ope dida lo nje Olorun ba mi. Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko akoru aparutu oko eke oko wa odale oko ka mo jeran.

0: Jerison Production.
1: Kẹ ma wa wo gbogbo bin ta jọ n so yi ta jọ n so yi o n ba emi na wi o ibi temi na tin se ti to ba ta to ba ti tabaka lupu wa ka lo tun be se ni tori pete pete loro yi eni to ba ta ba ko mo bi se binu ni ka jọ lo tun be se nibi eti mo so le yi emi na ti ri bi temi na tin jeran awon eyan wa leyin ti mo tin je lesa temi na tin ko lu olodum you wanna wash your ewo omo iya mi eja yo lo yese awa ara wa wo gbogbo wa ka lo wo bi ta tin ko se ta tin ko lu olodum awa la mo para ni ara ara wa ta wa mo lo ko ko lu olodum tori a tu olodum se e tun gba bi iwo ta ba so re fun ara wa eyan eran ara bi ara wa na la so re fun olodum tun wa fun wa ni esun ore ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba wu si ara wa se ri a wu si ara wa ni olodum ni o wa ni o wa ni o wa san esan afiyin pinran o ti yeyin ba se mo pe afiyin pinran won fun eran kan won ati ikeji
2: iwo salabi
1: eran sire ko se fowo ja
2: won da e laso
1: ko si si obe ko si bileji
2: ta ba tun se to
1: iyun ba ni a je nfeyin ge ka pin
2: iwo salawo
1: nibi to ti fi si kore ke ogogo fi eyin teji esenu lohun
2: o si ma wa wi
1: se ti bi o si kukuri pe o ti feyin teji esile lohun
2: wa to hun le mi o
1: ko to wa fi eyin jade e yoku sile awa yin so ti ri pe o si dede o si regi ni abi ma ni olodum ni ma nse daju afi yin pinran iwo lowo lowo lo wa be yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi en ke lo le se fun
2: wa gbo iran to ma hun yo
1: bi o ba le do mu to fo olodum lo nko bi o si fo olodum lo bi o si fa olodum lowo olodum to je pe o n lo mejo da oba mi oke ti okuku ni gbe abi falare ti oni gbe are fele bi
2: fitina ti sheitani
1: osunwon to ba fi winka bayi na ni won fi da pada fun
2: odi ma o jakun ife laye omo iya iyen ninu islam odi ma n bajo omo ya je o ma o jakun ibasepo
1: awon yoruba ni la ka ipo wa ni osunwon ta ba fi winka ni won fi san pada fun ni

0: ta awon snacks pop pop buns gbogbo ele ba lodo awon ego ya
1: ewo mi
0: paint na wa mi
1: jo
0: ya paint na wa mi
1: ba to da mi jo ma to ri aye mi
0: ato ni laundry service ni odo wa
1: mi
0: Lumatech na wa nbe awon tun laptop se ni loyin shop ewo
1: sinu arun ewo mi oba to da mi jo matori aye mi
0: 07068872274 AY Venture on tun phone se on ta phone accessory battery ko si nkan te wa dodo e te
1: nkere loju ara mi
0: te ba tun wa buya gere
1: one
0: mo ti gbagbe o tun ni eka si oke mi oke mogi shop re wa nbe AY Venture I dina sirat al mustaqim lo ko shop afini mana ni olohun o nta phone accessory tun phone se se charge phone se charging point ta every ta charger
1: atalbarika
0: o tun ta phone lolokan ojo kan leleje won tu won o si gajara lo AY Venture okay moji shop won wa nibe nibi egbe odo baba nda pe baba afa
1: eni ti o si
0: ibe ni shop re wa e ti ri takun yellow bayi
1: eni ti o si o ma
0: o de ni shop ninu erelu na inu erelu Emmanuel Alade shopping complex o wa nbe
1: si fesin ola re
0: te ba wa tun doro ki oroki ke to doroki junction te ba ti koja te ba nlo sonu oroki latona erelu te ba ti koja mola filling station lapo tun bayi shop ore mi kan na tun be nbe on engineer to moye
1: oroki
0: ni
1: epon lara
0: be best
1: panjapo
0: be best international ko si phone ta won le tun se bo si iphone ni ko si phone ti won le tun se computer phone engineering ko se ti o le ani mo atun mo mu phone wa ba lati owo de ko to ba won tun se
1: ba o jo kin ma pa sofo to ba na ati na
0: Lumatech awa na nta laptop lolokan ojo kan te ba fe laptop
1: baba na ri je
0: e call Lumatech gbogbo e la nse be ba de fe build the website Lumatech handle Beba fe se graphic design Lumatech International handle o ma ba yan handle to ma make sense to ma fine
1: o baba won wa ni abe
0: 07068872274 le pe Lumatech si
1: pa yaya mi
0: to ba de je pe eyin fe wa gbogbo awon iso ta juwe yi lo e get ibe e le pe Lumatech na e le pe mi ele pe mi kin juwe be fun yin daada 07068872274 lo yo alaafin ojo paseke o ma ti ba
2: Jerison
0: Lumatech tun ni real estate company aise dasile ni to ba ya a ma juwe Facebook page e fun yin ta mama wa ba won yan handle a fe call a fe rale ka kiri gbogbo abi awon development ba tin sele ninu Oyo kin to gbagbe ati da Ajisebi Oyo TV na sile ni YouTube e search fun Ajisebi Oyo TV and radio o ma gbe wa ni bibe Ajisebi Oyo TV and radio e ma ti ri nbe ibe la mama post awon video clip wa si awon interview ta mama se asi ma gbagbe ku mo ni anide ran lowo yin nta ba fe fe ran wa lowo 07068872274 le pe mi si 07068872274 tori a ma se clip ti a ma fi mention gbogbo awon ti won donate fun wa ta ma fi picture won si en to ba wu lati fi picture re si a ma collate gbogbo ejo a ma fi sinu video a ma fi si ori YouTube channel wa ti gbogbo awon yen wa ma ri oju awon olore ti won gbe ogbo Oyo laruje so bo se je niyan loni o di to 1 hour ta tin so ba bo
1: sawon ya da le yen ni gba tuba tuba ku
0: e ma gbagbe aro ba gbugbu aladitan itan wo leyin fe kan won ma so leyin yin bawo leyin se fe ki gbeyin yin ori ki leyin se lati fi tan re le
1: mashallah
0: fun ara yin fun awon omo yin fun awon ara ile yin asegbe kan o si o ase pamo lo wa o enikan o si ni gbin alibosa ku we fun laye laye ohun ta ba gbin ini owu o ase sile la bo wa ba o ara so ti ni je kini ana o ti ba si o ba se ko si ti ba la o la o be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o gẹgẹ bi baba Obasanjo se so ni joni pẹlu oburu je so kasamu ti baba n soro leyin re to ni e se daada kan le ba se da so daada leyin yin ni emi o pe buruji kasamu wa bu o mo kan fi sapere ni o nde ba se lawon eyan so leyin yin o won ni bi toro di kobo loju o pe daada ran ma so leyin o be ba wu wa re won ni so daada leyin yin o kile yin se o kile n se lowo lowo kile tun ma se nte ba se ni won fi suroyin leyin yin ase sile la bo aba ora soti ni nje kini ana ni njo mo mi gbe na ti ba se o ba se ko si nti ba la la o be ba wu wa re le won ni soro re leyin yin o adeyin ka lasukan mi pa pin ba le fi la yin re o ilasa ro ko yin re ti so lori obe ninu awo tan ganran
1: o ta sale ke ta sanagi wal sabagudi
0: en yo e ja se daada kan le ba ri tan re pa leyin wa ni
1: ataburu eni eko tin je se
0: 07068742074 le le pe mi si
1: o ti man ba jo mo
0: e ja wa ma pe yi se lo ani lo lo e ja to lo ti o denu bu ani lo ti konko to lo ti o dale odo a ma wa awa la ma wa eyin la ma ba won ni fe lomi si emi won ni fe lomi si awa won ni fe lomi si eyin baba se nwa a ma ba eyin na ni
1: ta to ba du se itori o ma nsile kun besu ni o ma nsile kun besu ni
0: a ni sunkun ara wa ni gbola burusi ara wa
1: ti muslimi meji ba
0: lola la haula wala quwata illa billah aliyil azim
1: abinju
0: to a ma be tori obe ni nbe at ọ̀fẹ́ ní ń bẹ sú o àtẹ́lẹsì á sì bẹ̀nà ẹni bá ní àmọ́ bọ̀ nìkan là ní dé bá ń lè
1: ṣe báwo bá bá rẹ̀ dá ẹ ṣe wọ́n ṣe ní bẹ̀ ṣùgbọ́n má ṣe bá mùsùlùmí yóò dé
0: ó dàbọ̀ ó dìgbà kan náà.

0: to man cover event na a le se live a se le ba yin se disk na gbo awon nkan ta mu mara awon ta n ja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo
1: won lowo
0: tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka awon na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo ja bi le rent won ma se ki a te kan ka na ka ma bi kun awon ta ma n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn gba ti o ti yi tọlun o ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo ja la n ba ka ki emi ni mo tun je Lumatech ti mo ni Lumatech international at Lumatech ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build the website na ta ma n se die mo build the android application in to bi aye se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orilede nigeria si ninu mo a wo ko si kaka to wa latoyo in to bi aye se bi oyo ni o pe ki lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aye se bi oyo

aseo ah omo baladi golomi tini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Se ka fe kan legalize corruption. Se ka

gbogbo bẹ se ma fu awon malakeji ti ma ri jeun ti won rowo hori lo nje lowo lebun lori sirisi gbogbo awon wa yin bo le ko da sina susu ramadan ni

0: emi ati na yo ma po si ni o gbogbo yi to ndun wa ninu ko ni pa o wa ninu je o ha ni rogun eku ha ni je koro lori oko lori aya lori omo lori ebi lori ara lori egbon pelu aburo lori baba lori mama ha ni je koro ha ni sokun o
1: to nko
0: ha ni rogun ikawo lori fese janle
1: abi e ti sun
0: ingbo se ti sun ni eyin temi e ma so fun mi pe orun wo e ni ra koko iko ajalu oyo tun ti de o pe.

0: 3 month purpose ventures o nilu compound owo de road papo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtm momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati ten ti orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu ofin gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road papo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe OAUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo wo ri onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ri onikan a se darin enikan soso baye fi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo owa ago ndo lo seyin tori aiko won ejo ni se pupa won o euf oya ati ba ni ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo larebe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o euf n plat ko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po to ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari ajo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: pupa wa afa pẹla won wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit ti awon awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi fi ma nso fun awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi n dawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se refere pe to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te ma wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lu ogiri opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa pele akrozi azan
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sike mi ade ye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristiani o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu daada le mi se nje kasama se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mo gbe awon kan tan pera awon won e safa na lodo mi mo gbe won nso larubawa nso larubawa lenu se gini mo gbe won lokada won mo so fun yin bi mo ma nse mo ma hosu la la le pe lokada e wa gbe enu won to se run gba e fun ogogoro larubawa le si gbo lenu won o wo jala mi

0: kini mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi ebe ni wo nile wo san mo wa logbe won ebe ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: maro ti pe to ba yo saka ni ni wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iya kuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni

je to e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to fa so mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o sagbara be won ati be ko

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa n so pe igba ti e yin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti oni lo ran lowo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tumo ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon e musari je o ti be wo o ti be re pete bayi o ati pa nje sare o ku kinkini lati lo sodo lo mummy o ti o ku kinkini o ku re bi nja bayi ka se kama kama kata kama kama bi awo ba

o ba ti se laarin osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran ni omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran ni lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa parawe o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo tobi leru lenu je meta yi can I call to my dear? And what to a nigga low, loud, I lost some sinner, Masalasi. I might expect you one bay, sinumba, and Masalasi. I'm back, bay, sinumba. If

0: check and balance igbodowa check and balance igbodowa aniya to lu gata na le kolibu ni oke ni gangan o na ni igbagbo ni o olorun man tin be ninu okan wa gangan ni igbagbo wa okan wa okan ni ni igbagbo eni
1: ti daniya ara mi de mi o de o
0: to bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala sila taro di le sulo ba ni wa nto je lo o ni wa nto je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday ta awon elomi fi gba ni bi ise ila awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun lorun olore ah anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin call je kin call
1: oda woni ko lo ka ore ni
0: o tun lo tun bo lo tun ba won ni bi irun ni asiko ni role ah woni lo yo atori si won lo le won afara e bo de
1: igba enu
0: e wa nta je lo
1: elo ide gege bi oruko ti won so e
0: o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o
1: alaju ati o ni o ajuwa
0: ka wa ka ma yo let olorun lorun ni ayin
1: afa ni
0: olorun gbadura awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi baya du e gba adura n gba ke adura ma n gba wa o si se to adura leyin ni o bi anything be lo nkun fun fe bimo ko yan le ko gbeyawo so a ma je po lohun ifun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adura leyin ni ba gbadura o gbadura o se si se to adura leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tu wa ma sise to adua leyin o mo gba bise lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lo fun ise alalubarika o tu wa ma ko application o mo wa ka si
1: alajua si o ni
0: bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa o lo ya o let your lon lorun
1: mama ibeji mama wa oko ya be
0: ori pe 24/7 ga lọlọrun ba fi n sise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wala igbogbo nkan ni o ni simo o
1: oko alaja oluwa bo mi mo dina iya
0: toro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo yan oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko di to e je ka se le kan si ka dupe po fo na mo wa o tori to ba so anu wala ko si nkan kan ta be se si o arawo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o ko si nkan kan ta se to seyin olohun.

Adeyinka Olasokan mi eni abata ka pira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra o eya ma njoko ti radio gbohun wa Allah ba ngbo kise mi mo se o Allah ba na lo wa pelu wa o e de ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la o eyan ni o Allah ba na ni o feran lara wa Allah ba yo mo ba n feran eyin na wa lai lori le de marun ototo ni a tin gbo mi lo.